0: bool ci la fi ci kër Serigne Murtala. Mbokk ñu dellu ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof, ngeen baxu ci and ak seen bokk Abdoulah Sall bu ICAP FM, kaddu gi bayiko fi ci ndam. Nuyo bek ziar buñ ci jité de jëwri ni kër gi Serigne Cheikh Amar. Nuyu Serigne Papa Serigne Mbaye demé ni nuyu nañu ñëpp. Ñi jël mbokk mi joxe kaddu tay gi. Salaamu alaykum.
1: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ngi tulek fay wate.
1: Cheikh Kir dal tan fi.
0: Ako Serigne Cheikh ndir
1: ni. Ñi xiar bax seen lat. Bi la ñaal jamm diko ñaal ñi diglu rañu yépp. Baati wara fi fi jaar. Té li ñi ko sétantal bu baax tamay jëriñ doomu adamay yu neew li ci baax. Li ci la nga xamni yaay taatan wax yi. Kenn ku ne di diglu lamay wax ñi ko joppé. Dëg ñu dëg pap Cheikh Mbay di ñu ci Cheikh Amar leen ñu baax di ñu wolam ko di wolam gaay da wax ni dekk ju yagg boko gis lélé mu xam leen la wolof gaay ne dekk ju yagg boko gis lélé mu xam leen la
0: jëre
1: ñu xiar ñep di ba wax ñep ci leer yu ñu jup sa bu ngal def ci ay xébal defal ñep jamm
0: jërëjëf ñi ngi lay sant Serigne Cheikh ndir leur tansil ñu and ak yeen kon ci radio ICAP FM. Salaamu alaykum.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Cheikh Bak Sall wi na la
0: ma ngi lay fay bu baax gay di nuyu wa jannatul firdaws yépp
2: jërëjëf wa firu naam jëk reene ci sa soxna la jëm yar na sopp ci sa di jaali ba Serigne Cheikh ndir mo nga xamne ci ñu la bokkon naka jëk yippi radio di sopp ñu waju baax da ko digënt rek ñu ko yaa def ci baax gëntu dekk ndaw ji yagg bo gis lé lé mo xamé la motax yi wolof né wax né dekk ndaw ji yagg moy war ak mbokk waaw yagg bawul da lool motax dekk ndaw ñu war ci tay dekk ndaw jamm ci gën du du ñak ñu leer ñu ko yaa def ci baax di kaddu bu ñu xam la waaw ndax ko gis lé rek mën na ko mi tam mo xam lé la waaw gis nak badla xam nak am xel bokay def waaw lele nga def nit mo xam dara ci yow lu yaat lu deggu tay la wor ay nit ci bii rek bo waxe xay wax rek momi tum mo xaw la xamal kon lolu rek la du deggu la ñu ne bu sopp yek nak li ni sin bolam bay sin ma mo sumu du jeng ko ñaanal jël ak mucc tawfiq li ni sin ma jaay jaay wa di fa tu sam be ci ko saas ni ngi nuyu baax amadou ben lo la xlus ni ngi nuyu ci chaque riyal ci chaque tante ak di mo ngi aw ka out ni ngi nuyu baax ñu jël dok ni nuyu dok soxna mari ma jël tuba ndjay so ci sa bisir ko ni pay xel la ma wa ba yeb nak aw ñu ni ni so do ndaw so do ngi ak ci lay ma cham sa ci gar ay ali cham so mako da xlus ak ya sam ci so ngi ci kalmam cheikh
3: jërëjëf sa waay mo dekk Touba té no am Cheikh Sant Diop
0: jërëjëf Diop
3: dalu Cheikh Touba Mohamed Mbacke di yéne ñëpp jamm di siyar ñëpp di ñaan wër yi xamanteni mom lañuy naan suma la ben fan lepp ci xéewal yalla nako yalla soti ci ñun ñëpp témi suñu ndaay ñun ñëpp sen dibaar ko téméri atak nangam ci kanam té lu ci yam yalla nako ñoko ci Mbacke Seyda Mohamed ci siyar wa makatal mu karam nga xam dem lañu yalla ndé ci wara jamm ta fekk ci jamm ñu fa ñaan yalla ko yalla soti reew jamm ba dekkando ci yag dem da mëna indi lu neex ndax nit wala ñay dañu ni ki nga dekkal moy sa mbokk waye fa nga bok da nga fa bok rek té bok mom da yomb waye dekkando mom mom la suñu borom bi tan ndax Touba gi limi reey reey reey kene ko ci nek am ko bokal barno ki nga bokal ben barno rek mom la yalla tanum tan la doonte xamuñu ko ñoom waye tanef lañu yo xamni yalla leen boole fa ñu nek ndax ñun waaten mom cheikh ñun la yàlla booy terma am cheikh waa madiana ñoom la yàlla booy sa madiana waa daara xudóos ñoom la yàlla booy daara xudóos kon li gën dag mooy ñu koy rafetal rek ndax yàgg moom daa mën a indi lu ne tuddi doom a ngi ci maye soxna a ngi ci mayente lépp a ngi ci biir ci lu baax kon yàgg moom bawul dara yàlla na yàlla dolnu jàmm di siyaare ñëpp alliou thiam ma nga lay siyaar baax di lay jox sa wàcc waaye jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh
0: jërëjëf kooku Serigne Massaïr Diop la di wootee Touba teenu Mame Cheikh ñu jël keneen salaamaaleykum
4: salaam
0: ok tur ak fooy wootee
4: sonu baat mbeng Touba bi Cheikh
0: ñu ngi lay nuyu baax mbeng di nuyu waa Touba Daarou tan si la Daarou
4: waa koy sàll ana maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar
0: di ziar yëpp
4: maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar ah wax na dëgg de maa ngi ziare Serigne Omar Diop am Serigne Moustapha May di ziare Baye Mor Gueye di ziare soxna Binta Kase ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare soxna May Diop si buy ziar di ziare ñëpp daal bàyyiwuma kenn wax na dëgg dëkk ji yàgg mooy mbokk ndax boo dëkkee nit ngeen séq jàmm ah mooy sa mbokk te ëllëg yemal ko yàmb dañoo laaj kenn dañ laa laaj say dëkk kon nag dëkkandoo mooy mbokk kon dëkk guñ dëkk gu ne nañ ko rafetal ndax koo déggal mu xamal la képp koo xamal rek ba waxal ko rek tey daare moo tax ay dëkkandoo jàmm rek lañ war a séq ndax bu jotee woon dara sax tey bu la xamul dara buub xëpp la kon na ngeen séq jàmm rek ngeen mel ne ay mbokk ndax nit dinañ ko nawe mu am bis ay bokkam ñëw fekk fi ay dëkkam ay dëkkam toog ay bokkam jóge ci tañ bokk ñëw ci kon dinañ ko naw ndax ay bokkam dinañ ko naw ndax i dëkkam kon nañ sàmmonte ñun ñi dëkk si dënte ay cër te mooy tonte ci lu bon te war tonte te ànd te yàlla rek tax bëggante soppante wóolante lu waay am bokkoog sa moroom maa ngi nuyu ñëpp soxna Amine ak ñoom maa ngi leen di ziar lu bari sàll ziar ñëpp di jégglu nag gëj a dugg bi ziare soxna Fatou Diop ca guy ziar maa ngi ziare ñëpp daal bàyyiwuma kenn jërëjëf sàll soxna Nogoy Mbeng sama jërëjëf
0: jërëjëf ñi ngi lay sant soxna Fatou Mbeng di wootee ca Touba Guy Ziar waa Touba Guy Ziar ñu ngi leen di nuyu ñu jëli keneen 33 966 09 09 rajo IKB FM salaamaaleykum salaamaaleykum
5: waaleykum salaam
0: waa kay ñu ngi lay nuyu
5: waa si Abdoulaye nam la Bayna
0: ah jërëjëf suñu Bayna bismillah
5: ñu ngi lay siyaare la ñaanal jàmm ak xéewal
0: yàlla na ko suñu borom def
5: ñaanal suñ mun taxaa yàgg fi te wér ak suñ am ci xari suñ Cheikh ndir mi joxe baat bi ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm ak xéewal daalikàlla ñu ñaanal suñ Fallu Cheikh ak suñ Fallu Modou Amir suñ Moustapha Mbar suñ Saliou Fall soxna Sora Amar ñëpp ñu ngi leen di siyaare daal di leen ñaanal jàmm ak xéewal waaw baat bi nag Baye Cheikh moom li mu jublu dëkkandoo jàmm ci gën bis du ñàkk ñuy suturaalante kenn ku ne di nëbbal sa moroom rek la yey ayibam ndax ku ne am nga yey ku nekk di feeñal sa baax baax i moroom rek koo feeñali baax baax am day feeñal say baax baax di gën mooy loolu dëkkandoo daal jàmm ci gën bis du ñàkk koo xamal xamal na la ñuy rafetal rek ñu ne barak bi da lay déglu nee na tasul ak seer pas fi ñoom ñëpp ñuy déglu lay jërëjëf waaye jàmm ak xéewal ñu
0: ñaan ñëpp ok jërëjëf
5: jàmm ak xéewal
0: jërëjëf ñu ngi lay sant Serigne Bayna Sen la mi ngi wootee fii ci Mbacke Bawol di nuyu waa Mbacke Bawol yépp ñu dem jëli keneen 33 966 09 09 rajo IKB FM salaamaaleykum ok ku baax tur ak fooy wootee ok suñu xaalis ñu ngi lay nuyu baax di nuyu waa Touba Sekhoul waxal ci kaw tuuti
6: ñu ngi lay ziar
0: ah bisimilah
6: ñeen jàpp baax
0: ñu ngi sant
6: barikàlla ñu ngi lay ziar ñu ngi lay bàyyi man dëgg baax alhamdulilah ñu ngi rafetlu bi soobee ñu ngi rafetlu bi soobu baax ñu ngi ziar gaa yëpp ñu ziar mooy ma di mel ni ba Baye Cheikh Diarra Fall moom sama baale suñ bàyyi suñ ci émission bi yëpp daa ñu ngi teewlu ñu ngi teewlu bu baax di ziar di Pasteur Mbay di ziare waa rajo bi yëpp di ziare di ziare Mamour namo mbaj amne mom mo yagul lolou wir ni dem ba am ay tele dal ni ko ñaan lolou ko ñaan defal ni ko ba ñu lay tiew lu ba ak yi
0: okay jerejeef ñi ngi lay sante mbokk mom seigne khadim mom ñu dem jeli keneen radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam assalamu alaykum
7: wa alaykum
0: alaykum salam
7: abdullah
0: ma ngi lay nuyu bax jenn
7: ah ñu lay ziaré bax way
0: ñoo jenné
7: jere jeufati
0: akay jenn
7: ñu sant tay sant rek bu bax ci sant njabotu xerita jenn gep ah borom xewal way cheikh bi da la woor ni dal dekk no ji mag bi nga xey mom lañu dekkal ah muy touba ji da lu yegg yegg yegg def na lu teural rek serigne bobé di sa sédé serigne bobé kat la mi sédé ci yow wolé dé yalla nay lu xam kon ginnaw da no joxé ci mbokk ci ngir yalla lu top serigne dé ngir yalla mo ngi di indil ay xéewal yi bayé ko ci serigne dañu diko liggéey liggéey yeni liggéey serigne touba nay rafet té buñ cey bolé wax ndax wax yu bari ah day day yak lu bari kon lu ñu señ bi digël nañu té né yalla ci rek nak suñu xol yépp soobu ci loolu waye señ bi dal na la woor ni suñu dëkk lo ci mag bi mom moy touba ji ñu né rek bu ñu fexé dal ba suñu yëf xel ci dëkk yi suñu wax xel ci dëkk yi na la woor ni suñu lepp mëna fañ té dëkk bu ñu xey mo dox suñu digënté ak mom nak mu jaayanté ak mom na la woor ni la mo ni indir xéewal yi bayyi ko ci señ ba muy liggéey liggéey ba ñuy liggéey di jëm ci yalla nak liggéey boye bu xelé ci and ak wax yu sel jëm dal bu xelé waxam sel am nañ ko yaakaar mom lolu nak yalla nako yalla def ci ñun ñepp yaa bi dal wax bi wax deug yalla ah ma ci bëgg na duggal fepp ko yaatu na waye nak wax bu am solo la nak nay fatali ko bu baax yalla nañ yalla doli jam ci sen cheikh basirou mbay ma ci okas bu baax ak basirou mbay ma ci okas waaw waaw ak cheikh mbacke mara jëlë jëf yalla nañ yalla doli jam
0: amin ya rabbal alamin jere jëf serigne mbay jenn waaw waaw nek fa fe ci jenn ñu ngi koy nuyu baax ci nuyu baax bu bëre yépp assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam rahmatullahi taala barakatuh yaa bulat naam sa
0: ñi ngi lay nuyu sour di nuyu wa touba wour ko ñepp
8: ciar ñepp di ñaan ak jam xewal ñu di wax na bam solo de ay dekk ñu dem ak jara rafetal dekk do jana rafetal lol ndax da yag kenn ku nek ñepp lay waxal nak dekk do ñepp nak kep kuy deglu da ñu ngi wax di yang ndax lim ci jaru rafetal de kenn ku nek da wara xamne li ngay yi sam kanam ngi yene ko do bok ndax lu ne kenn ko gis na ci dekk lo bo amé ciel lu bari ko ci guddu da lim wax ko xamal di gënal wal mu li te man nga xam tay rek te xam demb te xam bëkk demb kon nak kenn ku nek ci lo xam ci mom chef la ci gëna rafa da koy waxtaan la ca def nga bàyyi ko daal buñ ko defee ci lépp jàmm mën nay am ci dëkkandu guddi ak bëccëg man ci sax parce que ku nekk moom doomu aadama moom yàlla ñu bind te ak mat defu ko ci doomu aadama kenn ku mat bariwut wala amul kon nag nañuy seet ñu wax ni day def fukk yet yoo xam ne ñu rafet bok benn boo xam ne ni juumte la wala nuru ne la ñu taxaw ñu saxal ko di koy wax ak a def nëb buy fukki mu ni defoon téeméer yoo xam ne safaamel te def benn boo xam ne ni bu rafet la dañoo war a ci bu rafet la di koy wax di koy def yàlla dimbali ñu ci defal ñu sutur ñoo ngi siyaar yi dégg ñëpp ñu ngi siyaar soxna mbay mi suut ak bàyyi gëlëf yi ñëpp ñu di rajo ak seen baara saala seen góor a saala seen jëf sàll
0: ñi ngi lay sant kooku mooy Serigne Bassirou Sour di wootee fii ci Wourkuñ Touba di nuyu waa Touba Wourkuñ ñëpp ñu dem jëli keneen salaamaaleykum
9: waaleykum salaam Cheikh Abdoulaye
0: maa ngi lay nuyu baax
9: ñu ngi lay nuyu di la ziar
0: ana waa baax daal de
9: di rafetlu sa liggéey bu baax a baax
0: jërëjëf
9: di nuyu bépp ki yaa ngi déglu sa 3.5 di nuyu tamit sa équipe production bu ICRA bi nga àndal ci liggéey bi muni dekkando jamo ci gën waaw cheikh abdullah bab bi ñoo la ci wax tom de dekkando jamo ci gën mom cheikh abdullah manam loolu jam rek jam ko gën waaw kon dal cheikh abdullah liñ ci mëna dégg moy fepp nit nek rek ak fo mëna né mo xam fa nga dekk mo xam fa nga mënd liggéey mo xam ka nga xamanté ba nga xamni ñoo ñëpp dal say mbokk la dekkando nak cheikh abdullah nek da lo xam ci ñu mom ñu rek fo ma di nek mom da ngay boy lu la neex ak lu la naxar rek di muñ di boole ak manam di ma di len sutural waaw ndax bu fekkene nit ci da nga dekk ak nit tay mu leer ni la mom jëne na fo su mbeddam ci mbedd muy wal dang koy sutural rek leg leg nga ma bo gisee lo xoy war nga ko defal ci buntu kërëm nga defal ko ndax bu yagge dina dem ba yoy yep dina la yow li nga bëgg ci koñ yep dang ko manam mais fekke da nga dekk sa dekk no mu leral yow li muy def neexu la fo tollu diko wax fo tollu diko wax day tax seenu digeunte manam day daal di ñagal motax dal dekk no cheikh abdullah jamu digeul kep ko man di dekk dal so xeye nang ko nuyu même bu la dul fay sax yow nuyu ko rek jox ko ci reem jox ko wacc way bu baax baax waye dend ak sa dekk no doko nuyu doko def dara yoy day gëna ñagal sa la digeunte waaw te ñu xam dal njabot yep dal ben la aw kenn ko dal nay gëna bayyi xol su morom kenn ko li nga yëna ko bokk ngoy maam nga yëna ko su morom waaw ndax cheikh abdullah nek sey de kono cheikh ak ñom jam lool mom lu maam lu rafet la waaw di nuy son partenaire wa baghdad yépp ak wa daru marnan waaw ndax bo xolé cheikh abdullah man na jël exemple sax ci daru marnan lo xolé man daru marnan la dekkul te gis nga bima yalla defé maam keur baghdad heure buma duggé ci rédaction bi rek daru marnan la ci ndika jital kon dal kenn ko ne nay baye xel dekk do mo xam fa nga joge ñew fi ak bo man di jaar ci at na rek ben xam waaw ma ngi nuyu wa baghdad de gep ak wa daru mana di nuyu baye dal ci fofu ci xey rek di nuyu njabot baykat sam kat ak njabot gi dekk ci fan saw mbokki marsha amlay cheikh abdullah yalla la yalla loolu sutura
10: jeureu ñu ngi lay sant bu ak serigne sidi baghdad ci serigne sidi koloban ci baghdad 2 ñi ngi koy sant ñu jeli keneen 33 976 09 09 assalamu alaykum serigne bi tour ak fay wote bay sa jaar yëkëtil kaddu gi bu baax waaw yëkëtil kaddu gi
11: do nga siyar baax sa jaar fal suba kenn mam cheikh
10: waaw kay bismillah señ cheikh
11: ñaanal baax baax baax baax ñaanal fer jop ak soxna ci ara sar seen siyar baax baax wa kenn mam cheikh kep mo ngi siyar baax baax yaa ci digi ko be mo waji baax lool dañ mu fa mbay sam su ko fa jambar ci bu baax yalla yalla ko dul param yaa jabatu man cheikh no gep walam jabatu man cheikh da gep ñu jaar baax ah waaw lu wax day ci dekkando jamm ci gën ndax ci ñak ndax ko dekkal rek bu la xamle lu ci del kon nak dekkando lu mata ci dul na ci baax baax baax baax ndax fu ñu ni dëkkano dong day am problème guddi te dëkkano ma koy waaw boole duma sa dom sax te xam nga mer nga mer ba xam boko jotee lu ne ma nga ko def te dëkkano mo lay téye pour loolé histoire bobé mo baña am ku do do ba yag ndoxal dal ko lepp dëkkano mo koy def ba fekke dëkkano bi da nga nekk ak mom da bo re duma sa dom sax bu ñewé da ñewé da ñewé du ko ci kër bu xulo amé kër da ñewé du ko ci kër ah problème amé sa kër té mom dëkkando yi dañuy daali naan na yalla nako la dëkkando yi dëkkal ci mom barkal du yalla ñoom ah topante nañu bëggante nañu baaxa baaxa baaxa baax ñi kër sëñu assane kër bi ñoom sëñu omar ci sëñu omar ndjay ak ñepp ak kër iliman ñi ma jëndal ci ñepp iliman ci ñoom jambar lañ doon sun dëkkando yi daal nañu leen sant bu baax te ñu gëna japp bu baax waaw am yërmale doom aadama yi yépp jërëjëf
10: ok ba cheikh jaara ñi ngi lay sant sa téléphone bi da xamna man nga ko xolal su fena lool ñu ñom jëli keneen salaam aleekum
12: salaam
10: ok ñu ngi nuyu
12: lek xari bu baax
10: tu rek fay wote
12: sa doon nga bëgg
10: wa bismillah ñi ngi lay dégg
12: mo sa fiñu fay wote yo lay xali ñaanal jamm la ñaan jamm bu baaxa baax ko ñaan jamm yépp di xare mat ba jaay ak ku bokk ak ñaaw ngaay rek doomi Serigne Yaw Ndiaye yépp siyaare si daan ko Ndoka Fallu Ndoye Ali Tam ak mbokkam lépp siyaare say Mamadou Niang ak waa penc bi yépp ma tuwéeg waa bitoo ñëpp a ngi lay laaj dila siyaare waa penc bi waaw dëkkandoo di jàmm ci gën ndax koo xamal xamal na bis du ñàkk waaye nag loo di lii bu fàttiide boo koy jàng duy tëpte rek lay siin boo bàyyee baa de ñàq nga gis nga fi mu ne du cooli metti metti metti ku jubutu say bokk du jubo kenn dëkkandoo jàmm ci gën waaye koo gis amatu dëkkandoo jàmmit ay dëkkandoo jàmmit amatu ki bokkam jàmm nit ki nu mu mën a def ña mu ànd toon ba dara amagut ak ña ko sos muy dina badi jim fenn di jëkkee lenn muy tege ci yoon nit ki nu mën a def dëkkandoo nag dafa for waaye nag da nga jëg kiis nag boole ci nag say bokki bopp ak say wajur ndax fa nu jëmmu ko soon dëkkandoo la soon ndax ki nga xamul xamu la moom ëllëg du ndijil seen diggante dara ndax sequ leen dara wante nag yàlla ba mu la booleeg nit dangaa war a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci moom kam la yàlla booy nit dëkkandoo te jëkki nag say wajur ndax doom yi nga jur sa ak sa soxna yi boo leen yonu jàmm ak salaam dooma neex ñoom mbaa nii wa du rafet surtout nag keneen waaye nag képp koo gis ñu daal dafa mënta néeg dëkkandoo bi bay boo xool ay bokkam yi diwut ak ñoo ñëw lu rafet nit ki mënta génni bokkam noonu maa def da jëkkee mbiram yëpp ci bokkam dog caa tegi jaamur waaye baa jàng baa faa di nga di ko jàng tëb ne siin moom commencé nga la jël te mooy loolu rek nit ki bu bàyyi bokkam nu mu andi duutu sotti mbaa bu sotte sotti na du rafet nanu góorgóorlu nag ci lu baax ndax dëkk bi ñu ne moom lu baax dong yu fa ndax ki moom dimbale na ñëpp te ji ak ëllëg te képp génn ndigalam de bu ëllëgee loo daan yaa ko teg sa bopp waxuma nag tey ji kon yàlla nañ ne ci ndigalam te góorgóorlu yàgg ñaan juboo di def lu baax di ko wax duy daan mooy da am njëriñ nit di ko nawee mukk mukk mukk mukk jëf lu noonu ku nu ko nawee dañ la jee rek waaye doo dem fen maa ngi jégu nag bu baax di siyaare ma tuwee di siyaare waaye dëkk dëkk koy xay daanu maa yëpp am mbokki teelu bi wasal
10: jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax Serigne Mor Sarr doon wote foofu ci Touba Pintu Mbaye wadde ñu jëli keneen salaamaaleykum.
13: Salaamaaleykum.
10: Aleykum salaam wa rahmatulah.
13: Serigne Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la siyaar.
10: ana waa kooki.
13: ñu ngi fi di la nuyu.
10: jërëjëf Ndiaye Diatta.
13: di nuyu waa Daru Minna ñëpp ak waa Mbacke ñëpp bu ma waxee loolu nag xam nañ ma xam. ci gàttal daal ñu ngi siyaar ñëpp. waaye nag dëkkandoo boobu mu wax noonu. man de fii ci ma dëkk si kooki sax dama cee dem loolu mu wax noonu. dama ko am ku ma ko gisel te dem na ba daanaka grand place fu muy doxoog fu muy dem yëpp xuloo na fa ba léegi xamatu nu muy def man daal la dese loolu nag du yàq der wala lenn ndax am na loo xam ne bu ko sa waay melee ngay bëgg mu déggub jëwam ndax kooku joxee baat boobu xamul xamul kooku man mii maa ko xam waaye li muy kiidal daal baaxu ci ndax dem na ba mënatul amu jotaay bu baax ndax meroog say dëkkandooga waru sañ bu saaxalam waxoon boo meree ñëpp dem beru fee boo manquee xorom boo koy ñaane kon baat bi ñu mën a war a ñëwee nit dal defay am ak ñëpp jàmm defe naa ne nit ñëpp mënuñoo marché nag dëng yow nga jub moom noo mën a def da ngay defaraat sa toogaay rek di am nooy muñ ngir dëkkandoo ñoo ngi nuyu sëñ Njaga Mboy ak ma gat ba Boubacar Guèye Mbacke ak yow moomu ci Mbacke ñu ngi lay siyaar jërëjëf.
10: Jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. Serigne Talla Ndiaye la ca Kooki lay wootee maa ngi nuyu waa Kooki yëpp ma dem jëli keneen salaamaaleykum.
14: waaleykum salaam
10: baax tu nga koy wootee.
14: yaa ngi
10: ñu ngi lay nuyu baax sax.
14: ñu ngi lay jaar baax na. ñu ngi nuyu Serigne Talla ñu ngi lay jëli.
10: alaykum salaam wa rahmatullah ñi ngi lay sante serigne mohammedan saxu nek fi ci touba mbossobe wa touba mbossobe ma ngi len di nuyu salaam alaykum
15: salaam alaykum wa rahmatullah
10: alaykum salaam wa rahmatullah
15: cheikh lat
10: wa kay ndjay jaatu ñi ngi lay nuyu
15: sambatal beto
10: ndokal ndjay wa serigne sambatal
15: ñi ngi nuyu kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar
10: rasulullah
15: ñi ñu bokal siyara bi nak ñi ngi koy tek ci loxof serigne mohammedan saxu mom ak baye mbay jenn wa touba beto yep ngi lay nuyu dila siaré dila vegué bu baakha baakha baax c'est blat kaddu gi amatina solo ndax barena luñ koy wax baat bu siiw la dekkando jam bis bu ñak waye c'est blat ñi ko degg nak mo bare ndax timbe dekk ak nit te jubowulen dafa melni safara waduna ndax li gëna metti moy nga dekk ak nit mo xam ay jigen yu wudde la mo xam ay doomi nday wala ay doomi bay yu ne ci kër mo xam ñu dekk ci dekk bi wala koñ bi te blaté jubowuñ te mëno taggo ak mom ndax yalla la fa andi andi ko pass te jakarlo ak mom tax xol di tang xolam di tang té mënu leen ca dara yeb la lolou lu ko gëna metti amul bis bu ñak bi mom bis dana ñew rek nga am ci mom soxla wala mu am ci yow soxla su boba nak ngeen di doga xamni deug deug deug dekkando jamma ca gën benen dekkando bi gëna am doole nak moy sa jëf ji nga xamni su nit ki faato mom ñew fet ko ci bammel bu baxé mu nekk fa ak mom ba ta taxaw bu baaxul mu nekk fa ak mom koku tamit amna ño xamne rafetaluñ ko seen jëf dara rafetu ci bayiwuñ xel ni ëlëk mom ñok momay wet kon ñaari dekkendo yoyu muy dekkendo bi nga nekkal fi ci aduna di jariñante ak mom ak dekkendo bi nga xamni jëf la ëlëk dalay jariñ fa nga nekk ñaari dekkendo yoyu nañu ko ñaawal lool ci laat waye nak bis du ñak moy bis dana ñew nga soxla ci mom ba mu soxla ci yow wala bis du ñak bis dana ñew ñu ne guddina mbaat naaj nak gas bam ko ñu dugal tuul mu fekk la fa nak budé jëf ci rafet mom alhamdullilah jëm ja nga gëna bëgg lay doon and ak yow ba sa taxaw budé jëf ju ñaawit mosu billahi jëm ja ko ka gëna ragal lay andal lay doon nekk kon sey blat de kin war nay rafetal waye jëfit mat nay rafetal
10: jërëjëf serigne sambatal di woté ci bi touba beto bala ma jël keneen ma fatali wat len baat bi batay yeen ñi nga xamné yeen ñuy doora jot mo fatali wat len bat bi radio IKAM FM dafa wax ne
16: wala ndjay ne dekk ju yag boko gis lele mu xabel la wala ndjay ne dekk ju yag boko gis lele mu xabel la
10: assalamu alaykum
17: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kablat ma ngi len nuyu te dina ñaanu jam
10: ñi ngi lay fay bax bari ni wa tuba daru khudus
17: ñepp nga lay fay te dina ñaanu jam yab la yalla ñepp am jam dekkendo jamma ci kan ndax wallahi la du ñak mom fi mba fofa bis ci ñak mukk yalla nu yalla di defal jamono yépp te rafetal suñu xol bañu man di dekk ak suñu dekk ci dekkino rafet tax mbokk manam deug la sax neexna lool waye dekkendo bi am jam tak na lu bari li nga xamne da yalla da dogal ngeen dekk ci benn koñ te seen jamm neex lool dara ndax mbokk mom man na sori lol ba bu dara xewé ci kenn dekkandu yeuf dekk ji tan yalla nako sam borom rafetal xon ba nga xamanteni ñepp du ñu mëna am ñepp febulat bo gisé ñu naan bis du ñak ala kulli yawm mum te ñak bok ndax ki nga bokal aw saket ki nga bokal borno ki nga bokal ab koñ ba ci katti bi ngeen bok nek sax kenn do nga so ci amé mom audit seen digënté day dal di xawa nakari lool boko seené ci mbedd tegg bu la jëkke seen ci mbedd tegg loolu da ray aduna jëru té aduna yi ñu nek mom soxunu fi ah rafetal gi nak bo gisé mu neex ko da jël ci mbedd mëna tapanté mom passo ré xaqataay kenn ku ne mëna di sok sa morom so soxla tara da ko dakku mo seen mota mo gën ko seen diko téggé ka daw da ray aduna jëru tax ginaaw bis bi ñak mom ah day am de bu boba yit nak ya lool ba nga xamanteni seen digënté mom jamm do nga fay nek ay xiyaar nak bokk ci xel yi sel yi man ñi nga xamne seen xel da rafet na ngi leen xiyaar bu baaxa baaxa baax am ngeen soppi bo xamanteni nak mom émission du jeex te wote wut nema seen émission bi nangam nangam muy ku ñu wax Serigne Talaloum te madiana ñi ngoy xiyaar kon Fatou Mbeng ma ngi lay xiyaar yow day sey bekkando rafetal nga ko jambour yi rafetal nga seen digënté lu ci bare bare xamna ci dara ma ngi xiyaar bu baaxa baax nak ah Serigne Touba Mbaye ci marché Mam Diar ak wa marché Mam Diar yépp ñi ngi lay xiyaar bu baax te di la ñaanal ah Serigne Khadim Mbaye wa Longor la wa Longor ñom yalla ñom de leena baaxal ba nga xamné mo tam danaka da nopi waye wuté wul du sa su ne rek de mo ngi yobante ci yow ak nuyo ma ngi leen siyaar bu baax a baax lamp jenn ma ngi lay siyaar Serigne Assane Kay ci Touba Ndili ah sunu bajjen sunu maam sunu lépp soxna maam bu Tamba ma ngi lay siyaar bu baax a baax ma ngi siyaar mag ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah
10: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax moom Serigne Mahamadou bëri nekk ci Daara Khoudos ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Daara Khoudos ñu jëlee keneen 33 976 09 09 rajo IKM FM salaamaaleykum ah bismillah
18: bay am dassal
10: ñi ngi lay nuy baax top koku
18: dam top guy baax
10: ah kay top
18: ba guy seng ba guy ngor
10: jere jef
18: yalla yalla may jam
10: amin ya rabbal alamin
18: imam bi dama yakk ci dawitum xal ndam gay top ci yalla may ko dawitum xal fi man ko ñu mak bay man gay ak nangul daara ko so mu genn mu ne dekk ci yag boko gissale le mu xam ne la lolu dafa melne mag lay waxat de mag mu tolle ak jolle deug yeb deug woni ci du tay tankam lepp xalif rek koy mo defé tax mom dara rek yo xalbi gis na bayram tok bayram do wax ko lepp Ousmane jeug sa bu ya defé ñam kaddu yu juyo nak da ko wax bu lo fonto bi ci ay do wacc lepp la ma fekk nan tarala way bu waxe ba daare ko ngorti tonto mo xamne ngoy ci gis na nak dafa bëgg yalla legi ku deug ak goné wala

0: معك لي ميم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. معي عبد الله.
0: سيرين يبالي.
1: جارب بخش يقن دونغ طايف.
0: سيرين يبرم صوبي معك لي ميم.
1: Hein?
0: Mane serigne ñu borom sawma ma ngi lay nuyu.
1: Amna yëngu bi mo xaba bari bo tax degguma bu baax way. Ma ñew direct ci baat bi rek xamna li ngay wax leerul ci man.
0: Wa ñewal retour jafé.
1: Waye ma ngi sante ki joxe baat bi defé na Seigne Dar Tansil la. Li baat bi wundu mom ci dekkando ko rafet ak nañ wara jappé lol lepp nit ñi wax nañ ko lu am solo la ñu sadd ñepp ndax dekkando dogi ñaan yalla mu fayal na suñu yaq suñu digënté suñu dekkando ndax lu mata sam la waye señ Ibrahim man ma ngi ñew rek ci teggimu walaf ci baat manam baat bi dama ci sant ki ko joxe ndax da ci feej xarañ teefu walaf ci tegginu baat ndax am ñaari taxaway ci tay bu ko doon bind ki joxe baat bi dafa ne dekk ju yag boko gis lele mu xam lel la wax gay ne dekk ju yag boko gis lele mu xam lel boko gis lele mu xam lel la nga xam na ci teginu baatu walaf baat mi day mëna japp lu bari té duñ bok ci naka moy ni ma lay wax xam nga bokon binté da ngay bind ñaari lé
0: waw
1: moy xam lélé nga xané bénn bi day melné tay nit ko doon def dara nga def lé ko ko japp lé ma wax lé ma yanu lé ma nit kuy def dara nga dem def lé ko ko def lé lél ma nangam nga xamne day mëna japp benen bi defay boko don ki nga xam day melni nit ki bu fekente ne day def nangam nga def lek ko manam bobu moy taxaw dekk ju yag boko xamale mu gisal la nga xane bobu du am lele yoyu boko xamale mu gisal la kon nak day melni walaf ci bopam tay dafa am solo ci am solo go xamne nit ki mu wax ko ngir ñu xam deug deug limi wax ni nga aju ci kaw baat bi niñu koy bindé ak ni moy japp té baat bi da mëna japp ñett yo xamné yéppay wër ndax tay dëkk ju yag bu amono lu muy wër gisuko nga fexé ba dem ca di and ak mom diko wër ba gis ko gis léga ko gis lélé bu ko défé yéeg tam bis bo amé lo xamanténi bi bëng ñu xam ko ci yow té xamé suko wala bëng mu ciw de ciwul mu xam lel la dalay xam lel yow fexé bañ xam sa li mo la teewul mu xam lel la baat bi day mëna japp lol de xam lel la
0: wa légui xam nga dama dégg ci ben wax ñeneen ño xamna ñom dañuy wax naan dekk ndo bu yag boko xamalé boko déggalé mu xamal la wax mu boko xamalé mu déggal la ñaar yëp dess koy wax dama xam nga bu ci wër
1: boko gisalé mu xamal la
0: wa
1: dama la ñaar yëp mëna wër fi cheikh abdallah ñaar yëp dañu wër sax xam nga benn bi day nuru kuy dimbal nit ci lam bëgg def té lott da waaw manam moy nit ki boko gis lélé mu xam lél la tay amna ku jël yi fi jambo ñu diko wër mënu ko gis ma ñew and ak mom ci wër gi ba gis lé ko ko moy bi
0: okay
1: bo leggé buma amé lo xamanteni bi man nit ñi dañ ko wara xam té xamuñu ko té xam gi mënta ñak ko ka daf may xam lélé bi day ñew ci ñaari lam gis lélé ak xam lélé du bokk ak xamal ak gisal man mom tay duguma ci prime ban bekk ndax lool mom ñu fi jaar ñepp war nañ ko tali wax lu wéré la xalañ téfu baatu wala fak lam ci jublu rek ak ya cey manki baat bi jub ci leen ak lañ cey doli baat bi dem ci la mor ak baat bi nga xamanteni bi kikoy wax nim koy waxe moy tax ñu xam fim ko jibe waye day doon aw dem delu nga xey day ma taxaw jaari wër yépp baatu tay bi ci la bokk non ngeerum ko joxe bu baaxa baax lool dem ci baat yi bir diw boko gisale mu xamal la da nga gis lu bokku ci mom amna lu bokku ci lu mu gis waye diw nak boko gis lele mu xam lel la amna lu bëggona gis mu jafé ko lool nga bokko ci koy gisal dang ko gis lélé bo leggé am luñu wara xam ci yow wala lo bëgg xamlé xamlé ko teul mo xamlé la mom amna ay moy yum la xamalé wala fu ngir la ngul fa ca xamlé la baag day japp ñaar yoy yep wala ko xot lool te gajjor yeb la ñoo ngi sant di gëre assalamu alaykum wa rahmatullah
0: bay sheikh
1: bagge
0: yaay pungal
1: yo xamane baax la jerejeuf
0: jerejeuf ñing koy sant bu baax bay sheikh kan donga ci Touba Taif di nuyu bay morgue di nuyu wa Touba yep ñu dem jeli kenen 33 966 0909 soxna mam ami mbacke dendey mom serigne mohammed murtada mbacke mi ngi fi ci touba bassin serigne murtada mang koy nuyu soxna mam bousa mbacke tamba bintu aladji fallilu mbacke mang koy nuyu di nuyu njabottam yep di nuyu serigne mustapha mbacke mom serigne abdou lahad mbacke di nuyu tam serigne abdou lahad mbacke mom serigne soyebu di nuyu bax serigne modou abib mbacke khalifa darou rahman di nuyu serigne mbousso beñang mom serigne afia ñang ak serigne yahya bousso fi ci touba di nuyu serigne assal fall mam serigne modou mustapha fall ak serigne fall fall khalifa serigne cheikh khadigi di nuyu wa ndiliki di nuyu soxna mam awaka mom serigne modou kabir ka di nuyu soxna may ñang ci keur serigne murtada mbacke ak soxna mam khalilo fofu ci keur serigne murtada ak soxna paul fofu ci keur serigne murtada soxna mam bousso diop fofu ci keur serigne murtada ñom ñep ma ngi leen di nuyu ak njabottu serigne murtada yi di nuyu soxna yi nek fi ci dar minam keur serigne muntaka mbacke ñom ñep ñi ngi leen di ñaanal jamm di ñaanal ñep ñi ñu and ak ñun seen radio KB FM kan gi doon bayiko fi ci ndam gi ñu and seen bokk Abdullah Hat Sall yalla mi borom jamm tam ko tokum defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm ñu bayna programme radio KB FM xamna ci karam tuti insha Allah rabbi waxtanu serigne mam mor mbacke mom serigne mohammed murtada mbacke biñu serigne cheikh amar jeleli won fofé ci Tambacounda mom lañ ñeen di tégal ci kanam touti insha Allah rabbi jere ngeen jëf
2: mat mat na bay ci rew
1: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj bu rombe ab doom da koy sukkal
3: de nga walam ja di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki batam
0: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
1: alam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
0: ya sab xottiku guddal sa goñ la
1: waraf jaay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom waraf da wax ne ku fay say bo ray say non
4: waraf jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
3: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar ku bëgg sa boros bu baax bala nga tambali sosal woñ gi
1: la bar wol namp boy bajant
3: lu ëpp bëgge ci biiru xaban ak ndegu
5: wala lay ngeena seydou bubu ba fa la neex sumi sanni
3: tak takal mbop baxalutu mbana
6: lu de bu na be xegn buñ ko sulut
7: wala ngay neela luy naaw mo neexa sanni
8: wala ngay neela sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
3: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
5: njaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
9: wolof njaay neen ni mëna ko amuñu baaw
1: wolof njaay neena bo gisate tam di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
9: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
10: wolof njaay neena fini fese ken dafa jey bu gorum
1: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni war ci ñay ba wacc lo war te xep
11: wala ngay da wax ni attu gaynde forlu te
12: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na faaj
3: wala ngay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci rey bur
1: cheikh ba wala ngay da wax ni ku dem ba ci allah ba mere sa bam tax nga rey ko da nga yëndu suuf
3: wa wala ngay da wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
1: wala fu ngay neena la reg mo jeexalut ak mbana cheikh abdullah mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
13: wala ngay day wax ni ñabuk adina du teur jërul yoonu torbo atam
14: wala suñ jaay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamul law
1: wala suñ jaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
15: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
14: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
15: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
0: ku nu rafatale jak fat waxtu warul
15: wala dene aduna de bu ciere way def nako laalu
1: wala ngay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër gu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisu xop
13: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
8: ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ke mo and ak mom ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu laax geej ñu laax geej rankal dana jeex dana laax koy
15: wala ñay da wax ni bu gop at do tu cour jekki jeexna
0: waju ñaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosana
13: wala ñay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé yépp na ubbi
15: wala ñay néna ku sa dembu tabi do ko sami xéeram jambo
1: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makoy bala xel
15: magni dañ dan wax né bopum jaxan day yag na bëttum ñet té kenn mu sa gis mu né bayam sékkel mu dé
1: wa wala ñay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggu taar
13: da la wala ñay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
0: rebb ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
15: señu blaat wala ñay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ñay néna man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
13: wala ñay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex batal
1: wa wala ñay dafa ni tacc budul raw jërul yaq ay nelaw
13: wala ñay dafa ni
16: señu blaat wala ñay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
1: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu gex wa wala ñay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
0: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
13: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
8: wala ñay dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
1: wala ñay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
0: waxi wala
1: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ñay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
0: photo photo tagalul mbam ak nopi
13: jappan do fot fot
1: kelim gi su kon lay nga wax waye regol
0: ben ab nem mune su ci am pedd am ci ciuj
1: den ci kat ron lal da fe bay ko defenu ci room
15: wala ñay neena ko da xel mu raw la gene bere mu dan la bu len xexe mu dum fala
13: wala ñay den da sum pullo bu la ci yore goj da wé su ren ba
0: bëtt ak tan jël na mi def sank lañ
2: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
1: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi joge
0: xobu xel xajul ci gemmiñ ak tef
5: borom konku yegut borom larmet
1: waaw wala ñay neena dan bu nakare gungé diko defal
13: wala ñay neena deratu bop du moy mbagu borom
15: wala ñay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam legal ba mu tadi nga fa
0: ciwol du tepp dom je beut
13: yidd bu ngi beut la dañu beut di tassof
8: ayel waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
13: mbojjan fu mu taxajo do wër sa tour di wéré la
2: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
0: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
2: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
13: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru saxablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawarok mos ci bafam mo gëna noy kawarok siru te saw kawarok siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
13: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar amay deg sa ndax ti deg si ndax
13: waaw
0: di deg beubaton
17: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigen bo ne beubaton nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jamon nañ wara nen
17: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gas ci deugël wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd yi day wañé ko wat fan yoyu
0: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
17: ah buy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
18: da bala ko xamné ma wax soxla ay kat ba go soxla ay kat ba go da bala ko xamné ma wax soxla ay kat ba go soxla ay kat ba go

0: ñi dem ci geneen ak wet ñu ne wet gee moom nañ fa def benn usine boo xam ne moom usine wulib der lay doon waaw usine bee moom nañ ko foofu moom nañ ko def usine wulib der waaw lépp loo xam ne jëm na ci wulib der ndax liñ fiy lewatal ci jur xamuñu nu mu toll der bi am koom buñ ko paree ba pare duñ bàyyi rek yam ci wulib der ba bépp mécc boo xam ne jëm na ci wàllum der moo xam defarkatu saage defarkatu dàllee defarkatu ñu def leen foofu loo xam ne moom benn espace bu yaatu la boo xam ne lépp luñ fa bëgg a liggéey danañ ko fa def ñetti weta nga noon de ubbi beneen wet goo xam ne gerte gi ñu coow ci dëkk bi ngir organisation bi gën a mën a mat ñu ne fi moom lépp luy méccéem gerte foofu la féetale yi lépp luy méccéem gerte boo xam dàgg yeeg segalukaay yeeg lépp képp ku ko soxla bërëb sàngam ngay dem bu booba muy dund si ñaar ci yi ma wax nii ñeenti bara bi ma wax day dund si ñaari wàll ña fay dem danañ am luñ daane seen doole dana dundal transport bi fu ci nekk nañu dafa yoon yu jàppandi yoo xam ne dem ak dikk bi transport bi ñii dem ci transport bi dañ ciy gis seen bopp ndax dem ak dikk bi dañuy paas di dem ak a ñëw benn danañ am liggéey danañ am luñ cay gañe dëkk bi ñu koy defa tam da ciy gañe waat ndax mën nanoo fexe ba méngale dëkk bi mu doon loo xam ne njëkku jàppandi lay doon si ñoom benn buñ xewlee dootu ñu ko jëggaani dana koy am beneen bi dana jàppandi ci ñi nga xam ñoo dëkk fii beneen bi dana wuutal xëy ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi muy xool xale yu jigéen yi jeeg gi xale yu góor yi waxambaane yi kenn ku ci nekk da nga ca mën a gis sa bopp ne lu mu néew ku ci nekk da nga ca am métci boo xam ne da nga ko ca mën a def mbokk yi pourtant lii ay nas la rek yi ma wax nii amul benn boo xam ne da nga ca dugal milliard mu jeex ca amul benn boo xam ne daanaka da nga ci dugal milliard mu jeex ca boo ci def milliard da nga ca sori boo ci dugal milliard da nga ca sori waaw boo ci dugal milliard sori ci kon loolu nanu ci bàyyi xel ñu xool naka lañ mën def ba mën di fexe lu nu gën a suqali lu nu jëme kanam bu boobaa coow yi ñu coow fii yu bëri dana wàññeeku ndax wax ji mooy dëkk bi yëngu moo fi bariwut ñenn ñi ñooy kurti seen bopp ba yàlla mëne leen gan rek ñoom fuñ kaasewu waaye ñu ci bëre duñ taxaw bañ ne lii ab taxaw buñ leen taxaw la ba tax bunt ubbeeku si ñoom bañ mën am fu ñu xëyee ñu ci bëri ñooy demerdeel seen bopp ba keroog yàlla di leen dimbale ñu ci bëri bu ñu génne ca daara ja amatuñu benn pexe buru commerce ba jënd ak njaay ma centre de formation dara 3FPT maa ngi gis ñi ngi commencé di installé wu fii ci boori dépôt Madar bi ñoom ci wàllu formation la ñuy nekk ay heure bi waroon na fekk centre de formation yaatu ci dëkk bi bërëb boo xam ne dañuy tàggat nit ñi ci ay métier surtout xale yi nga xam ne koo ci fëgg loo ko def loo mu mën koo def ku ci nekk la muy spécialisé woo ñee ca tabax ba ñee ca électricité ba ñee ca wet goo laal da nga fa gis koo xam ne ku ca xam dara la kon loolu nanu ci bàyyiwaat xel bu baax xam naa ñu ngi jéggul wax jee bëri lool te xam naa rek njëriñ li bariwul waaye yéene la nu am yéene ci dëkk bi te xam naa ne ñu ma ëpp yéene fuuf ñoo nekk ci dëkk bi te mu jot sëkk nag ngir ñu taxaw ci weesu wax ji te jéema nag tàbbi si jëf ji jot na sëkk kon nanu ci bàyyi xel mbokki tey ñu fas yéen di kayeen ci ñaari ponk yoo xam ne moom la nu bëgg a waxtaanee benn bi di inshallahu rabbi muy tabaski gi ci kàttanu borom bi alxames bii di ñëw ginnaaw su wala ginnaaw suba bu del see moom nañ koy def muy alxames le 28 mai 2026 mu war a doon fukki fan ci wéeru tabaski suba la benn fan kon ci fukki fan ya alxames lay doon inshallahu rabbi yàlla na si yàlla yóbboog jàmm benn bi kon benn ponk waxtaan wi muy tabaski gi lépp lu ca aju rek moo xam ñey jéem lu mënut ak tolluwaay xar yeeg daral yeeg ngeen mi lépp lu aju ci tabaski gi mooy benn ponk bi beneen bi dañuy jël prétexte la xew alonga démb muy jëye jooju fam di accident de travail ñu gën ko yaatal nag jëme ci accident de travail yi nga xam ne dañ koy faral di dund muy doon lu yaatu lool mën nañ cee dugal tey lu mel ne ñooñu taw ko daanoo seen kaw accident de travail la am na ñeneen ñoo xam ne seen accident de travail ñu ba duñ ko yëg seeni loxo dem na ca am ñoo xam ne seeni baaram da ca dagg am nañu cay gaañu yu metti am na ñoo xam ne daanaka dañ ci jëlee laago accident de travail yi ndax dëgg-dëgg ñi ngi ci bàyyi xel di jël précaution ya ca war matuwaay yi nga xam ne moom moo ca war ngir xëy na dogalu borom moom kenn mënu ci mucc li yàlla dogal si yow moom faawu dana ñëw waaye ndax dëgg-dëgg ñi ngi fàggandiku ndax léegi-léegi dogal boo gis tam loxol borom dana ca faral di nekk ndax dëgg-dëgg la war ci ak fàggandiku ña nga ca jigéen ñi day nekk si ñoom léeg-léeg nga gis ku teg gaz teg ab taal ci wet gi boole ñaar yépp te loolu ñi am xam-xam ci wàllu yépp xam ne ñu ngi koy tere saa su ne ndax loolu ñu ngi ciy bàyyi xel nga dugg ci néeg gis fii lu courant goo xam ne na say mu leer na ne fii am na courant waaye lu tax nga jéem ca benn pexe te xale yi yaa nga fa lu nañu dugg ca xale yaa nga ca branché téléphone ya ca courant ba ndax yooyu yépp ay jëyeelu yoo xam mënu koo indi askan yi kon accident de travail yi loolee naka lañ mën def ba gën koo moytu ak na ngeen gisee jëfe-jëfe yi xam ko ñu ngi ko ciy dund loolu kon mooy ñaari ponk yi nga xam moom la ñuy waxtaanee tey ci rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ci 33 976 09 09 ci ngeen di jaar 33 976 09 09 mbokk mi njëkk ñëw ñu jël ko ICAP asalaamaaleykum.
1: Asalaamaaleykum sëñ Pape.
0: Mbakee.
1: ñoo ngi ñu bu baax a baax.
0: waa kay jërëjëf.
1: ñu ngi ànd si xam naa Moussa xanaa yàgg fi.
0: jërëjëf.
1: suñu xarit moom Baye Fall bi.
0: kooku.
1: yéen ngeen yàgg koo teew ngeen yàgg ko. ñëpp ñu koy benn bi ngeen tànn yàgg koo def.
0: di
1: Touba. tamit ci moom suñu Pape am na solo. waaye nag jaxuloo man rek. ndax ab añ dong la nag ab añ la de. ndax man amaa sama xarit boo xam ne. maa ngi Italie. xam nga lu may wax. jëndal ma xar ma xarit man la añ. du ko passé. li ci des jaamu yàlla. góorgóorlu ci suñu borom. li ki des nag li nga doon wax ci jigéen ñeeg loolu loolu moom yàlla ngi booleeg ñoom man yenn saa yi dama ñëw fekk ñuy taal tele bi lampe yaa ngay taal. waaye ñu dara amut xam nga loolu tam jafe-jafe la boo xam ne moom daal dal ci suñu kaw li problème bi daal nañ góorgóorlu jàmm si def leen man bu ma amee njëgu ñaari xar jox la bu ma ko amul ñu bokk loolu mooy chose bi waaye ay ëppalante yi jigéen ñëpp amul njëriñ ëppalante mooy lenn jaamu yàlla.
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UKAB FM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ñaari thème la ni di tey di ko waxtaanee tabaski gi mooy benn bi ci des di accident de travail yi nga xam ne dañ koy faral di dund moo xam ci bërëb bu liggéeyu kaye wala accident domestique yi tam doon accident yi xew ci kër yi asalaamaaleykum bisimilah
2: salaamaaleykum
0: aleykum salaam
2: sëñ Pape sëñ Pape naa def.
0: maa ngi sant kay.
2: ñu ngi leen di jëlee jaar bu baax.
0: waaw kay jërëjëf.
2: di ñaan sëriñ mu taxaw Mbacke wala gudd gànd ci wér. di ko ñaan bu baax Mbacke. anjum sa soxla bi waaye gépp rek. ngeen ko ñaanoon. sëñ Pape dinaa indi ñaar tomb yu am solo muy assurance travail yi ak tos yi. man nag maa ngi jëkk ci julli bi tamit yi ñu jëm maa ngi ciy jëkkee. di ñaan ñi nga xam ne suñu borom dénk na. wërsëg nañ jot ñu ñëw doole dëgg na nag nit ku nekk naa war a def la nga mën da nga toll nga def ko rek moo la ci biir waaye jël dugg ci loo xam ne leer nga ne yow bu àjju pare yaa ngi xalaat la ci ginnaaw tëb si ki nekk na te nit ñu wax ne dëgg la buñ ñëw mu ñëw ko war a yoral bot dina ko fay ndax dëkk wee nit moo tax la ci waaye dugg rek bu la ak na gëtt na gëtt na gëtt ma nga def loo mënu ndax loo xam ne dell bi kese la. buy tàkk sax muy jeex buy tàkk sax rek ñu pensé jeex dëgg la ñett fan suñu borom wax ñett fan alxames àjjuma samedi soo ko amul alxames di nga ko am àjjuma soo ko amul àjjuma di nga ko am samedi waaye man boo léeg-léeg gis ñu tëbaski ba léegi mosuma gis ne kat damay bàyyi bu ëllëg ma sëgoo tëbaski ba damay bàyyi ba samedi ma sëgoo jël sama xam loo ko dégg ñoom ñëpp ci bis bu mag ba yàlla kenn ñuy def sax suñu borom noonu laa bu ne ñett fan la la wutal ñett fan bu dul tey di suba di jëlee ci ginnaaw suba loolu dafa yomb. beneen bi tamit may ñaan ñi nga xamante ne am nañ doole nañ gëstu ak bàyyi pe toon nañ trop bu ne ci kër suñu Cheikh bii la ci fekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla ah dëkk gëst na trop parce que événement yi mel ni doon do sax mu sax njabot kebe mo la sax waye bu do su jëm bu fa xamala nga man xamala nga tan waye ak njabot lay gëtul gëtul bo xamna ni leg leg do na tolo bu do nek ndax xalé jëwum ñoy tek parti bo xamna wax deug yalla da ngay dem bu ñu da fay doon ndax ko gis ko gis nga xamna papa gi na xar ñew ci kër gi xalé yu law lañu lopp ya sa doom do la may jam da lay def lu mën nga lepp mom pour mom ya xal ñepp pour mom yow man nga mëna jëlu xar da bo wacc mu mu la lay xaf ngay jël xaf ana xaru lool mo son ni digi ñu sax lay sax ñu comprendre ba xam nañu dëkk bi légui met na te borom ko ñi ndaw lay pass ba sax ci ñu frère lay gën ko wañ waye xalé ñom ñoo du may kenn dara may jëgul bu baax nak may jëgul bu baax may yow mom yalla na ci borom mu fal bu diandu ko rek lool ci ñe ay tam ñu ci mëna waxtaan may ñu ñepp rek ñu bay andi sék ak logal bal yaana ñepp rek ñom dankar saw ak mom amul fa ñepp ma leen ñu wax
0: gëré jëf sëriñ Aline Badara Niass ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 tay ñaari tém nañu ni diko waxtani benn ba moy tabaski gi nga xamné kon ci katunu borom bi alxamis lañ ko fassiyene amal ñaar ko juroom ñetti fan ci wéruk mai wara doon fukki fan ci wéru tabaski bi benen ponk bi di accident de travail wala accident domestique yi doon xétuk gañu gañ yi nga xamné kon doon koy jëlé ci barabu liggéey kay prétexte bi nak moy la xew dembu fofé ci Touba Ndiarém ba mbakan bu ci dess tay wéñ yo xamné kon mo reus sen kaw mu doon lo xamné lu tiss la yeen itam ñukay nemeku bari na ci ño xamné ci sen barabu liggéeyu kay mo xam surtout machine yi nga xamné gañu nga da yomb lool leg leg gis loxo bu ci dess leg leg gis baram yu ci dess ikam assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: ñu takké ñu lay siaré
0: wa kay jere yeuf
3: jaaju wa jaafat liggéey tula dar mana ci mohammed rafaay ñaan yagg lo tiwr nak ante ci tabaski bi la ñu dafa mel manam ma ngi denk ñi nga xamne ñoy dem ci marché xaaliss amul ndax da ngay dajale sa préparation tabaski li nga wara xott le say xalé wala li nga wara jënd say bagage yi tabaski dugg ci auto yi samba boy yi ñanga fa wala ñu sama ñu xat xat lo ci marché bi jëri fi jambu ñoo ñu leen baye xel bari nan lool ci marché bi jamono yu melni dañ fay fess jall di xat xat lo toujours da ngay gis kun keuf passé tam wala yu jël xalissam mu melni ku nekatul ci kaw suuf lool nañ ko baye xel wut dafa metti te it xaliss amul lool man koy denk sa mbokk man suñ tolli mbacke Touba rek jël nañ sama ñaar téléphone ak sama fukki jëne juroom bima xamelo ab sag la wut def sama kanam diko rango sag mom boko teje def sa kanam tej kenn mum ci dem te gisoko loolu kuko man nga def ko ma ngi len koy denk sag boko wute rango sa kanam tej pos yep kenn mum ci dem te gisoko ay pos lum khat khat ak lum asiro man na def pex ba jël lool xamna ci dara benen du moy bagage cher yi man ci wax nañu dimbalé ngir yalla bagage cher na lol jamono yu melni di événement yi nañuy bayyi marchandi ci muy ñew ñu baña bloqué dara lol dana tax bagage yom bagage bu yombé day wañu tiré day wañu waye bu baré la bëgg wax bu baré tiré day wañu waye bu newé rek tiré day yok bu newé tiré day yok lol nañ ci bayyi xel ñi ngi leen jaajeufal bu baax di rafet liggéey bi ñu nekk ci bop bi dal nañu dimbulé ngir yalla gi da war sul événement yu melni bu amété ñu bayyi xel bagage yi muy dugg bam passé lu ñu bolé ñu soko bolé metti na lool ma ci metti na lool da ngay delt ginaaw yépp lañ yok jere jëf ñu ngi jéggu lu baax ci ko
0: jere jëf ñu sant ko gërëm ko ICAP 103.5 33 976 0909 33 976 0909. ICAP FM assalamu alaykum wa kay ñi ziar
4: da ngay sant kay so baba ñu mbare ba da na xef ñom way nak ñi jëmal jëme mom ñepp xam na ñu nek am ñaan mënu waye nak nit ñi mom ñoo wara def ñu man ndax def la man mom l'islam def lo gis rek nek l'islam li ñe gis na rek l'islam ndax comme ñet man boko may boko mu waxe barna ñi koy def ñu xam tam man ñu ko te waru len ci bare bare waru len ndax dañu la dox doké man nga ko nga def ko boko mu nak aaji wu ci nga am solo wala ñek mom boko mu ne rek la waye nak am ñoo xam ni ko mën ni ko te ñew nañ ci doole ci am nañ gaccam ñako rek ndax soxna yam nek xayna ñewu len ba ñewu ko def wala ndabar xayna bu suñu waxone wala mo déclaration ni am képp ko xamné ni la mo neko man ma dafa na dafa na xayna dina am ni bare bare nañ mëna lay xoray nak gëm dañ waxna rek dañ nga mu lay bu dé walum akram travail wax nañ mom jam ci yoonu tuwan jaar mom xayna ni bari yeen xayna net lool xayna ni gën ko jilay matafay rek ci li fa ñi xam ñoo leen liggéey lo ko gi am galan ko ñu taxaw la fañ la nga xam nga def na bakkanam wadi ci tamit ni taxaw ko ay mbokam dem fa xayna sax mom bakkan mom demé dem na way nak ni gor gor ci dem fa rek waxtan ak mbokk yalla mo dogal ya do do ngeen wala ni taxaw leen taxaw bo xam nga ni tan tan ñam tax fa non nekkon da ko liggéey am taxaw ñu def da baña wax ñaar ba ñet rek jox leen dara mu jex bu jexa jël lool mom xayna ñi bari nga def fekke walu ngeen am na ci wona ci am dem yoon def liggéeyam du ci war tek loxon tan loxon fekke wuri ci am dem nga xam ni ño doon liggéey lo yalla def ñu nekkon ñu ni dimbal leen fi yalla xam ne seen ampal wayalon la war na ci ñam def nañ ko yalla ñu ak dogalam taxawu leen lañu dañu wara taxaw baal fa gër yëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam ñaari ponk la ñu tay diko waxtane accident de travail wala accident domestique yi benen bi doon tabaski gi ICAP assalamualaikum
5: salamualaikum
0: waalaikum salam
5: salamaleekum
0: waaleykum salaam
5: seen bop na ngeen faane
0: ñi ngi sant kay
5: yalla yalla defal jamm ak xewal
0: allah
5: bi ñepp
0: allah
5: barke seigne touba allo
0: wa bismillah
5: dama ne manam birim tebes bi mom manam de ko galan ko deug deug deug moy sacc wa bu ñeuk bu ñeuk manam ñeen fukati gannaaw bobu sacc amut bobu mag ñi dañ daan def bo re ci tebes nga yaral yeen xar yo xamni da nga ci ma def ci ngir ngenté ak yeen yo xamni la ko def ba tebes ki ñewat ben jafé jafé bobu amul bobu nit ñi soluñu mais sacc ci nga xamni leg lo yew ñu yewi ko mo tax nit ñi son tax bu ndé bu ma te leg ay malek yoy duñu soori ay xar han ci ñom ay loxo lañ yor ñu yor ay kër ñu yeen ñom ñu ar ci ñi bir ba ben problème dam ñun at mu jot ñu nan bu magala leg lepp ñu soori ay xar lolu personnel ci rew waa ci buñ dëkk loolu amul woon agin manam legi ñi nga xam do am doole nga xam genn kër ñu ray la wara ma juroomi xar boobu loolu kilifité da fay jeex buñ dëkk kenn ñimu ko ci kër gi melni xar la ñuy rey ñëpp mën ci xewlu ba sa bis benn bis do nga lay doon waaye léegi genn kër nga rey ñu mën ñeenti xar ah amoo fi sgël boo ko dëñ muy yàq sa morom jullit mu leer ni kii sa sa yow wala sa mbokk la mënoo ko dimbale ah loolu lu doy waar la han lolou lu doy war lolou do nga so nit tay nit ni kep ko xamne amoko te gis ko wacc na la waaw wacc ni l'islam dafa bari yermane bari lu bari lo xamni teggul nañu ño xamni ni wax yasin waye nak meñoko balle bi yimi jambar yo xamni leer na han borom buñu tebeske ba ca ngon mu ñew sa kër de fet wala buñu dinaaw mu ñew sa fet kër ngay moytu moytu lu mëna ñakkal te gis ko benn bis dong la bu lay mbirum accident travail manam ay dañu war def kon contrat bu na teul ay loi yo xam contrat toi bi bo demé manam ben jeune femme donc ni dañ koy jël ni la gën ñëfal ko ci contrat parce que accident travail bu lu di calcul mais sénégal ku la neex jël di liggéey nit ñi daan ci beñ yo xam yow lern ngay gis ko xam ni man lay tégalé wéñ tégé wéñ ci ca kaw ni ko ngay gis jëm ci kaw mu lern yow ni koy romb ci xam ni bi manam téggu wu ci yoon han ci amul contrôler contrôle am ni tay tafa yo dana war di contrôle nit ñi ni dugg ci tabax yi di xol ba xam amna ay contrat wala dit mais duñ ko def dañuy bay lepp bu ko reene nit ñi kep ko xam sa loxo dam na wala sank dam na te dundu day yaqku rek lolu mo am senegal senegal do war seul ay loi yo xamni contrat ku ko jël nit da ngay koy defal contrat for force par contrat bobu moy tax man am ay passion mais di liggey ba xey magal benn passion do ko am senegal do ngoy gis bu re mbirum bagage yi nga xam manam di dem tebes ki bi manam biti gi amuñu contrôle nit ñi dañu def leen neex loi buñ fi teureul manam fi non dara day dama dem ba ci kanam nit ñi def leen neex ñu lako tegg ci suuf da nga am yow li ana lan teureul lan sax bu nekk lo tax bagage cher ci nek ne bekk lo ci président bi dafa def manam loi bo xamne bagage wañal ko ñu def mais nit ñi dañuy doxal li neex da am ben siyu bo xamni contre lay am do gis service douceur do gis dara legui nak nit ñi jaay kadi nak xay mo la inter lu neex lu ñuy def jeex na am ne ariya wess ben saako soble a ñu diko jaay 30000 40000 xum loolu fa nga teggu ci aduna bax na jeere jeex
0: 33 976 09 09 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam assalamu alaykum
6: Waalaikum salam wa rahmatullah
0: takay señ babakar
6: ñu ngi lay ziar
0: ñi ziar ba
6: di ziar ñi taw dem ci ñep di ñaan suñu ko ñep ci jam di rafalu jotaay bi ñaari tam nga andi mu nak yu am solo yu mata jangat bu de ci walu tabaski li nak mom ñaan yalla suñu borom kep ko xamanteni warna la rek suñu borom jappandi la lako ba nga def ko comme ni lako suñu borom sante ndax nak santane suñu borom la man nak lima xawa jaaxal le plus souvent ci ñaari événement yi su ñëwé ñu bari ci sama classe gi dañ ci am yene position yo xamanteni xayna ko def manam ku xamul deug deug mbir mi sax manam mën nga neewal mbir mi ba jappé ko lo xamanteni xayna peut-être même sax xayna manam te mën ko dara dula ci fekk te nit le plus souvent ci ñi nga xamanteni tay ji ñom ñoy porte discours yoy non bu fekkon dañ koy généraliser tax sax manam nga den nolu waye ku ne xamnañu ñun Sénégal manam deku xew lañ nek ay xew day ñew da naka jamoro bu nek ak wax do nek amna ci xew yo xamanteni ñun ñokoy programmer suñu bop ci suñu ciobare bop suñu bëgg bëgg bop te xew yoy buñ ko amé kenn duñ ci sensibiliser nañu nañ ci def ñu man nañ ci demé ni nañ ci demé ni ben fan la wala ñaari fan la waye li nga xamanteni digël suñu borom la suñu borom santuñu ko sa bu ñewé nak mom dafa melni ki dañ koy xewé neewal nit ñi xañu peut être mëna am sax du gis gis bobu waye li ma ta bayyi xel rek moy ñu xamne santane suñu borom la te ñu bari ci ñun suñu tan ji ñi ngi jël ay alal diko dépasser ci xew yo xamanteni du santane suñu borom suñu jobare bop dong la suñu xalaati bop dong la te discours yi ñuy tenir ci lu melni correcte ak tabaski sa bu xew yoy ñëwé duñ ko ci tenir dama yaakaar nak war nañu mëna bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax ci li nga xamanteni suñu borom mo ñu ko sant ñu war ko def lu melni tabaski borom xam xam ni dañuy wax ni sunna la ju sunna su fedaliko sax su deugar kon kep ko xamanteni yalla man lo nalako dang ko wara def kep ko xamanteni dem aussi warna la dang ko wara wut ba kero nga koy tele tekki wul ne nak manam dang ci ray sa bop wala nga tek sa bop sunna ndax sun borom mom tegul ben jamm munut way nak li mata bayyi xel moy nañ xamne santane sun borom la lu melni tabaski lu melni korite santane sun borom ay digilem sa bu ñewé lañ ci wara def dañ ko ci wara def dañ ci wara soñ nit ñi ci ñako man ñu def ko ñoko mënu ci ñu jëm ko ba kër ñu koy télé té défako ci lo xamanteni xeyna peut-être duñ ci am ben lorangé loolu mom lañ ci bayyi xel waye nak bu fekkante ni ñun dañuy am ay xew xew yu bari bari yo xamanteni day ñëw ak ñëwaat té suñu xew xew bop dong la muy xew melni xew ak ay genté ak jét ak mariage ak yenen ak yenen té bu ñëw liñ ci dépa liñ dépassé ci xew yu sax duñ ko dépassé ci korité duñ ko dépassé ci tabaski mais dafa melni ka ñaari bisi dal lañ ko jagalé rek tabaski mom wala korité bu ñëwé rek mom day melni dañuy xawal ñëwal nit ñi seen diiné dal loolu itam aussi dañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax benen bi jëjë ci moy condition de travail yi nga xamanteni tay mo Touba mën nañ sax partout Sénégal la mais liko waral rek moy ñun réew mi mo déssé tagu ci woon parce que dëkk bi du bare bare bare fiñ tan tay ci ay ñen ci ay nit di loru ci bari yenn bare ba liggéey gaay ndax ñak respecté condition de travail ñun chaque jour ñi ngoy gis sa bu ci accident amé enquête bi daanaka du mujj fenn te ñi nga xamanteni tay ji ñom ñoy jël ay nit di leen liggéeyo ñi ñepp ñoo gis condition yi nga xamni ñi ngi leen ko tek man ma tuu wër rek dem na ci benn dék ko fer bo xamanteni tay ji am yeen xéetu wéñ ñi ma ko doon fét yalla xamni bu ma fa duggé manam dama yakam tu wëna gën ndax condition bi nga xamanteni tay ji manam gis na manam barab ba na mu mel mu leer mañ fofu mum à tout moment fiñ doon tay ji manam bagage yoy mëna wacc ta ku mu wacc ta ko mum lenen lañuy wax no do sa bakkan sauvé na mom té loolu ñu ngoy gis ñu fi ci dëkk bi suñu tay ñu jël ay nit di leen liggéey lo ñi ñu tuddé ay journalier ay manœuvre ak ay daan doole ak yoy ñu liggéey ci condition yo xamanteni yu metti la té pay ga demul nonu mesure de sécurité yi ñu wara jël duñ ko jël ñu ci dund ay condition yo xamanteni mujj gi ñak bakkan rek manam mo ci mujj comme li xew Touba Ndiarém bo liggé mo xef fenen fenen fenen té loolu nak yi nga xamanteni ñom ñoo reseené alal taxawla ay entreprise yor seen million wala seen milliard waccu wonok yon tagne yon amna fi te yon chaque jour du def lim wara def
7: ben contrôle amul ndax war nañu contrôler nit ñi ndax borom entreprise bi mi ngi leen di tek ci condition yu baax wala tegu leen ci condition yu baax lijeentu wuñ ko tay sa bu jamono doxé ba di am ci battan rotti enquête ba danaka day france dal di xedel motax mbir mi nak bu day continuer di wey motax ñima yeerum rek moy ñi nga xamanteni tay ji ñom ñoo am xalaatu ni manam lepp lu nekk seen wërse ci barab yoy lañ ko mëna té ñun ñëpp dañ koy bokk di gis képp ko xamanteni yaangi dem ci barab yi anti entreprise yi ni nga fekk fa ñoo ñu nga xamanteni ñom ñoy liggéey liggéey doole yoy non gis nga ni ñoo ñu mom seen dund dafa menacé wu à tout moment rek accident de travail mëna fa am té liko wara nak parce que accident de travail du mëna am la mais na fekk mesure yi ñu wara jël yépp ñu jël ko mais fi da nga gis entreprise bo xamné mesure yi wara jël duko jël duko jël xalaatu ko sax jëma jël nga xamné à tout moment bakkan mëna ci aloro légui nak bu bakkan loro ñu na ndogalu yalla accident de travail nangam nangam légui ana ko taxawal entreprise bobu nono am ko man ko waruñu ko wono mëna exister bam mettre nit ñoon ci condition yi normal mais duñ ko def li xew Touba ñaaram fi doon teji dañ koy tafa safasal wax ni nangam nangam parce que ma ngi deg sax ko xamé ngay layal borom entreprise xawma lan la bokk ak mom han di wax ak jo xamné fi doon teji nan mom neexul ben neexul ku bax la ku respecté nangam ak nangam han te mu leer na ñun lool ñun dañ koy gis ñun 24 sur 24 ci bërb yi nga xamanteni teji ñi ay nit ñi ngi jël ay nit di leen liggéey lo ñak respect yi nga xamanteni ñi ngi ko jaka respect seen ak seen yi leuf ñu gis ko nga xamé à tout moment bakkan man na ca def mais nak fenn du fa muju mom parce que dire mom bo fay amé xaaliss wala nga am jour danaka mom jappal na mom lu la neex man nga ko def te muju fenn légui nak lool nak li problème bi du ñun mais ñi fi nekkal fi yoon wara taxawu loolu am ay texte ak ay règles yo xamanteni dañ leen ko wara exister ñu respecté ko ñom ñoo leen exister woon pour ñu respecté les règles yoy nonu motax ñuy continuer di lor rek may ci bax djegul ci carte
8: ndere yo Babacar Sow Dar Minam 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 33 976 09 09 fosen detaay bi di liñuy waxtane UCAP assalamu alaykum bismillah
9: salam alaykum
8: bal mañ radio bi
9: salam alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullah
9: na ngeen def way
8: ni ngi sant kay
9: alhamdulillah
8: dal mañ radio bi set
9: wañi nako
8: wa bismillah
9: na ngeen def
8: ni ngi sant kay
9: alhamdulillah
8: koku
9: ni ku ñu wax soin bu job donga bi la
8: wa kay job
9: na ngeen def
8: sant serigne bamba bu wer
9: alhamdulillah mané ko nit ñi dañ ñi nga wax ay affaire tebeuske ak yoy ay man day tebeuski mom ci la korité ci la waye ñun de li ñu dal fi ci mediane sama kër la wax dé manam juroom ñenti kër yo xamantene manam ndox me leen gënné woon
8: deng nga
9: yegul lay door ñu waat sama kër ma ci gëna metti
8: deng li ñu waxtane
9: deg na ko kay bu baax
8: nañ ci yamba benen yor après ñu ñew ci lool inshallah
9: ah
8: man nañ ci yam rek benen yor ñu ñew ci lool inshallah
9: benen yor ñu yam ci lool
8: wa nañ yam ci li ñu waxtane tay rek inshallah
9: ci li ñu waxtane tay
8: wa ñaari ponk yi ñindi moy tabaski yi benn bi di accident de travail
9: ah wa wa wa ndax man bo gisee sax manam
8: ñaari ponk yi li ñu waxtane tay
9: yi demé nonu ba bu tan bu ci median
8: wa dama ne ñaari ponk yi li ñu waxtane tay mané ñaar ponk yo dañuy tay pour waxtana ko lool bu alarba
9: alarba
8: wala samedi
9: waaw
8: bobu dañ ko yaatal bobu ku ci nek fu la neex nga ñu waxtane ci
9: waaw
8: waaw tay dañu teñku ci ñaari ponk yi ñun di rek tay inshallah
9: baana man de lolo ma gëna yittel ay
8: nane jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah
10: Salam
8: alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
10: Salam alaykum.
8: Wa alaykum salam.
10: Abata ni lay.
8: Wa kay jerejeuf.
10: Dama la xawtu deg nga.
8: Ma ngi lay deg bu baax, ñi ngi lay deg bu baaxa baax.
10: Alhamdullah.
8: Hmm.
10: Di rawel lu tambi.
8: Ko kal la.
10: Ci de Touba lay wote.
8: Wa bismillah.
10: Abdou Khadir ci.
8: Hmm.
10: Ñi ngi rafet lu waxtaan bu baax. Di wax na ñew na ci waxtoon. Waaye lu ci nekk dañuy sellu ne. Dankay gis ni mu wër na ñu ci accident travail mu wër na jey mëna ci am waye kenn duko waxtane kenn du ko anticiper kenn duko wajjal té man dama japp né lolu xana ci rôle protection civile la wara bok xana manam gis lu wara mëna gañ nit ñu anticiper ko ba lolu du am té ñi di waccé manam même mëna ba rek mu mëna doon rek déru sax ngay tuddu kenn wa lé la gis ñuy liggé ci condition yo xamné wërna li bu tijé amé man na gañ nit té lolu organisation yi fi nek ak ñi taxawal travailleurs yoy donte dañu ni ci secteur informel lañ nek itam war nañ leen di dem taxaw ba nga xamne ko am yene entreprise ñu wax la même benne ba sokoy jël di fay journaliste sax ta nga wara fay ta na nga respecté akam ak yele fam li ak di ak di budé ko yor ay wéru yag ñu la ko yor at di liggéey mom dañ ko signer contrat 5 ans wala nangam nak ta condition yi ak yi ngay liggéey war ma japp na lu jaadu la waye fi nak organisation yi dafay amul mono signal nit ki contrat amul ay kayit amul lu ngeen sarté to lu ñew liggéeyal ab sunna nga fay ko leg leg liggéey am leg leg liggéey du am nak nga xamna nak leg leg liggéey am leg liggéey da mono ko signal contrat yo xamni jaaru ci te ay contrat da fay am fu muy jaar bu bare bare da ko xam réaliser dëkk bi xamna yoyu amu fi daran bi ci def moy ci walu tabaski niñ ko waxe li mankil xaar yi likoy mankil bari na ci accaparement bu bari manam kenn nit ñew rama ci lu juroom ci xara nangeen xara dox kenn nit mu teye ko ñew rana jot xari dañ ci def te bu day koko lay dimbalé it ñi wara jot indi ma li deug deug deug ñoñu dañ ci jot lolu bari na lu manki lu waxuma la sa xar waye bari na yu jafé ci dekk bi yo xamné sa yu aggé ci war ko wut borom doole yi ñoy accaparé lolu ba ñu sébu lu jot ñu ci wara jot te lolu amna ko léra sank kon dal yoy war nañ ci gëna bayyi xel bu baax ñi nga rafa lu waxtaan jërëjëf pap
8: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey altine ñi ngi ci ñaari ponk li ñi ni tey benn bi tafaski gi bi ci des di accident de travail wala accident domestique yi naka lay man def ba gën koo mën a moytu ba taxawaay lañ ci war a am loole kon mooy ponk yi nga xam moom nañu indi tey ci 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ji di boo ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtaane

man nak ñaari baat yoy la xamut ni ñi def ak mom fekke da nga am bo defé xar mu re ñeela jëndal xar mu ndaw bu jënd xar mu ndaw ñene waro ko jënd lool moy problème bi te tabas bu fekkone yalla do nga lañ jël tek ci kanam ñu ci am problème waye ñaar lañ ci tek moy suñu bakkan ak suñu njabot njabot gi ak bakkan gi ben la rek ndax bu tabas ci déssé ñetti fan kenn ko ne sa borom kër bu ne nit yi bari buñu waccé baye ana xarim lañ ñi wax baye ana xarim nak mom xar maangi ni dong moko mëna fay leen mënu ko fi lool nak mom xeyna amna jigeen ño xamné sax

0: donc on est quand même fan de bagnat ñep fa ni sa bok ci amé def ko soko mu deug wati na waye nak soké na yow nak ñen yi alhamdoulillah baara da ngay dem am ko paré demat ci kilifa yi joxe xar am fu branlo ñu bind na jox la tay lam xar nga genn yi ak sax boom taxaw dal ko jaay ñi nga xamne ñu lott nañ ci amuñu fuñ ko wuté ji kon melna ya nga leen di lott te yow am nga ko wala ñi am nañ yam ci lañ am te dimbali ñi amul waye nak fekk na da nga am ba paré bëgg reuy bir bu xott ko rek timboy xey li wax fot lo bo waye reg la bu goon kon nañ ci and ak yalla ayentou serigne touba diko def yalla ayentou serigne touba yalla soxlu lu yapp soxlu wu dara ragal yalla gi dong lu soxla ngir lam tigé don sunu mam adam sunu mam ibrahim mu jëfé ko ñu and ci ak mom rek diko def ku ko mën nang ko def ko mën nga xamna wacce na la metti na nak wax deug yalla parce que yor njabot ñepp ñene sax lañ koy manifesto bu tebes ki seen ñet fan wala ñaar buñ xeyé sañu seen xar yeen ci buntu kër yow sa doom amuloko nga dik ay ñene ay minni nangam lañuy ñew ci kër ga ndax ñak ko rek tan ak loolu metti wax jalla kon ñu man na dimbali ñu mënu ñu ñaan yalla yu seen trois suñu boori dimbali boy fal accident rek accident mom yag na fi waye nak ala ku leer ak fa gandiko nak mo koy waral waye fekk na da nga lay wër yow safu bi ngay taxaw wër nga taxaw ci muy jang ñu lay mu dem dajor lay mu dem chamoñ nga taxaw ci di rax ñu lay jox ay moon wala ñu lay jox panu ciwa ay ciwa nga ci soti bi mëna fa am ñi koy safo nañ ko safo bu wir wut ay tib yu deur séré ko amna kek mëno ko am ay bant nga am di yew ko bu deur nga fop place bu wir tek ci moy tax lén lu ci am nga xamné ndogalu yalla ñew waye do wir ci woor ñi sant ñep ci bari ñep ak wa ñep
1: wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yere yef ñu sant ko gërëm ko Baye Touba Fall Lansar 33 976 0909 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 103.5. Assalamu alaykum.
2: Salaamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Papa Kay Mbay.
1: Fay Cheikh Mboup.
2: Jam.
1: Ñi sant kay.
2: Ayum
1: bi. Ñi sant ba.
2: Waaw, ñaar ponk yoy ngandi di. Mu ne ci walu tebe ci mom ñun Senegal ni dafa am nga man bamay doon xal dama la gis Senegal ci Touba lan dal tebe ci beuy
1: ñun dan
2: waye ma legi dama jëma ci Senegal legi da sam ni ci beuy da bokku ci tebe
1: ah beuy
2: ko amu tebe xala japp na li yow tebe ci yow ko la tebe ci ñu ko tambale ci xal xal mu jigen ba ci beuy yalla xamna ko man ñu doon gone fi ay 70 80 bo bari beuy lan dal tebe man Dakar rek la djibon boba djabo ak kilifa yi ñu dal ko def xéxal waye lay Sénégal mom japp nañ ku reuy tu xal ak turu ci té lolé nak l'islam dafa waye fa lepp ila wali la waye fa ku mal xal yépp ku mal xal am bay def yalla mom yépp lay nango ci dérëj gi rek wax la wala yalla japp la té ci dé moy ñi nga xam ci dini amna yalla dindulé len ñu joxé ay xarit sa bëss néni yes andi japp yi dëkkal da alika fi ndek ñom ci da ba jaxal ci lool lool ko ko ci am rek ni ngi leen jappalé benen bi moy espace bi nga ci digëté ay salaire du travail ñun Sénégal ci bopam ñoo fonku protection sama doom bu goor ko coopérative dama ko fekkal mu yëk ci fekk mu nekk kaw 5ème étage man ko Moussa ndax ñom yow so ngeen carte mu ni ma jëdi ñe yow am Sénégal ko nekk 5ème étage wala def sen tour wala am dal yo xal dañ ko tiré ci luñu Sénégal yu dem bo xé ni yalla bax na la yoy xet fa la talu dox tol yi ci kaw tol kat ko xali de ñu ni protection la tay dal la nang ko la protection metti mu ne ba ci machine yi ñi nekk ñi def ci ministère amna metti amna ka fer la xal dañ ko wal di yox mais Sénégal bo xé la ñom lepp la no japp ci xel mo ci dox lu tuba bi jëlni def fa ci matériel bu dikay nit seen yefi bok lol la wali nak di tax moy di accident de travail benen di def moy nit nga nek ci metti ci ci rewo a tamli metti de tamli amu ci metti rek ni man dama takale ñaar mool wala man dama wise wala man dama nang wala man dama dawal nang mën dama ko xeyru mel non moy wala accident on nak ci fokk loy def kon nga ci kal benen di ne moy la ngay def da am ay profit wala ak am la ngay jël matuway ñu wara jël yépp

0: lepp lepp la ci soxatu ci dañ ko wala sallu waye nak seen yalla mom ñoo wax rek seen yalla tamit waye nak yalla yalla bay sa tol seen yalla dool ñu dimbal ak dafa ci yalla xam ci rek
1: ñu say jaajeful ko bax cheikh mbub
2: 33 976 09 09 33 976 09 09 parce bi nga xamni yalla daf ko gal sawlos nga xamne c'est obligatoire dang ko wara def suñu bonne def

0: lool ndax lay yanal allah luhumha wala dima'uha wala ki yanal bo taqwa sunu borom neena soxlawuma deret bi soxlawuma yap bi soxlawuma der bi kon xam nga xar mu mag ak mu ndaw opna jongante ak mal opum xarab yi xam nga lan la sunu borom soxla neena taqwa ragal ragal ragal ci bis bi nga am ragal yalla taxal dem ci sayyidina ibrahim bam naré rotal dom je di sayyidina isma'il sunu borom dafa bëgg sa xel dem ci loolu nga jël ci ak ragal yalla sa xel delu ci yalla loolu rek la sunu borom soxla way soxla wu ci xar mu mag soxla wu ci xar mu ndaw yoyu ci lay débat yu de sunu digënté ñun la kon ka nga xam dafa yor ñaari million diko jënd xar nako jënd xar yu bari jënd xaram 250 million wala 300 million la ci def mu jënd ay xar taraxé ko bu ëllëgé yor bobu da koy fekk ci bir bamélam mu wétaliko ñaari million mom bu ko défé ci mom dong dana ci am ak ndawal dé wayé ci ndawal ga rek lay yam lool nañ ci bayyi xel kenn oyofu lu ko nak lu ko dafa nek ci digënté ñi ngi djéggul bu baax
1: 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam seen jotaay bi di liñuy waxtane tay ñaari ponk lañ indi ben bi tawask gi ba ca dess di accident domestique wala accident de travail yi xamna ñukoy faral di nemeko assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax
2: ci patcher ma lay ziar bu baax ba
1: wa kay sun bayalat
2: ay ziar kep ci do radio rek la ñana jam ni ñepp rek mais wax li nga wax rek ni ni ci gën wax rek dëgg la la yanna allah
1: demna ñu xaraat benen ko mbokk 33 976 0909 33 976 0909 ICAP assalamu alaykum bismillah allo
2: allo
1: wa bismillah
2: man xamna ni ba nek ci yoon lolou motax su xawna xal wa waxne nit ki mom li alquran wax rek ci tan ayyama wallahu lahumha to wax ki do ci genn be tan waxna wala dima wa wala kin yanalu taqwa

0: entreprise bu toll ni di liggéeylo ay téméré téméré nit sax bo xeyé yaakar na na lu mat fan wéré at mi ngi koy liggéey li ngi koy doga arwé muy incident bi muy kenn ki fi ñak ba kanam émotionnel mbar mi mo wacc fekk ñuy wacce wéñ yi ya nga deug sin ni mala ko manam léral dal poids bi ni ci kaw bobu mo dis légui wéñ ñu soudé nonu wéñ yi xamna na soudé bi attunu ko wéñi wacc après yu balé mbar ki fi fatou mom xalé la amna ay 30 ans lay am 40 ans yoy rombu gor la même gan la fi sax manam taxul mu yag fi lol dem sa xeyssuut tay la ñew yalla ko dogal non te yaakar na na ñi fi nekkol man nañ 40 personnes ñi ngi fi tay ji affaire bi manon na uppi loxo li tax ma wax ko moy dañuy delo mbir mi ci yalla ndax affaire bi manon na doon ay nit yalla def na nak kenn mo ci ñak bakanam nañ ko santé yalla ndax auto day def sok ci kaw tali bi témèr nit faatu ci benn auto da du té dañ koy santé yalla muñ ko te xamna li ndogalum yalla la li am nak ki ni fowut followut day liggéey and ki nit manam ci ñuy liggéey kenn ko nak sa la ngay liggéey sa la la am ndog di fekk buñ dé waxat deug rek té yalla tax ki tok ci biroom tok ci bangam sax ci kaw bureau bi fofu la ko am dog de fek sofu ma nak ki yore ab entreprise djel ay nit jité len di liggéey mbar mi mom amon na sécurité ndax manam xam nga daanu mom man na am numu dem no xamanteni du tiaga ne ñak sécurité la manam lima meuna japp dal moy manam day lu yalla dogal lima bëgg dal mom mbar mi bu fekenteni ay wéñ la ñu bañ ñu diko tek ci kaw ay plans manam kay wéñ ñukoy def tabal xam nga tabal lo xamanteni day am ay galant ci souf nga jël wéñu tek ko ci kaw tout temps man na wacc nañ koy tek ci souf comme wéñ mom dafa dis nañ koy tek ci souf départé ci souf jëm kaw dara baña dox digënté mak souf ci sour bu ndogal di am man na ñaka metti waye bu fekkéndi ni wéñ yi da fété kaw souf ci amul dara fofu man na am poa ba muy am man nga ka baña souralé man mom dama sé tomber ap ouvrier la masala chaque sour fini dama fi jënd ci bagage nañ délo lepp ci yalla te xamna li dogal bi yalla la bu ñew kenn ko ne ci li ngay liggey ci la ndogal di fekk ni ma la ko mëna waxe dal moy manam dogal bi yalla la ko mëna jappé xam nga tay émotionnel tay ko jité ay juroom fukki nit wala ay 100 personnes di leen liggéelo bes bu set pendant fanwéré at tay mom la ko li massa heurwé kenn ko ne nak manam ci li ngay liggéey ci la ndogal di fekk waji mom jambar la liggéey kat la te man ci liggéey la ko xamé mu mako ci ay tiaxan wala koy jël nit di leen asalo xamna ni ñi muy liggéelo mom leer na ma ne kenn la ci sa xol tang mom tay nak bis la bo doon bo xamanteni bu yabo ñu delo lepp ci yalla te xamna li ndogal bi yalla la waji mom entreprise bi mom yaakar na ne ma ngi xamone sa place bam dekk am xayra ñukay wax am sa jambar la nanguna liggey jël ay liggey kat di leen liggey lo koku nak sa buma sañon ma am dom ju melna mom
1: nga gën rapor rek parce que mbolo fi liggey nga gën rapor sa crédit bi rek
2: metti na fu metti yam ndax ñun ñepp ay jabot lañ mom dal mom wax deug yalla metti na ki faatu ci mbar mi metti na torop dama xamne si ne fekke ne mom la yaayam yaakar moy liggey dimbali wajurom yalla dogal li sok bu metti bi mbar ma daanu ci kaw koñ rek lañ dëgg waye mom dal affaire bi da metti na torop
3: ci jotay bobé cierno ndjay moy ci chef de village bu Touba Ndiarém téwé na yefi na ko mu xewé dik na ci yëkëti ci ay cadeau mom chef de village ba ñu wutélu ko
4: accident de travail la bo xamné ci bi né ñu wax am Sétou Diop mom zone bi zone industrielle bi xey bi mo waral lool tay ñom nak wajalon nañ ko parce que ay type lañ def yu deuguer yo xamné bi né mom lañ doon tek wéñ yi nak xam comme dafa dis dafa ci am yo xey dafa lému ba dalu ci liggey keur fi nekkon ba yalla dogal kenn ñak ci bakkar lool nak mom kenn yeneewuko dekk bi kenn woko yoneewuko lo xey bi ci responsable señ bi la bok rawati la Touba Ndiarém nga xali mom la jitt li ci am lu yalla dogal la waye nak mom mi nga xey modam borom beggu ko xam ci liggey ak jaamu yalla ak créer emploi ci la nekkon lima leer moy lu mat 1000 personnes bi liggey ci teew yi nak manam tib yi ci tek poids bi mo bari xam nga weñ dafa 10 gi dess mo tax mu lemu loolu waral accident mana mais amdul kilu ken djiblu ki ci dem tam yalla ko yalla yeeram weñ yi dafa 10 weñ yi mom di dindi par ben rek bal ab yi ko dindi ah muy paré nak yalla dogal mom bar bakkar amna ay blessé mais blessé wu taxu mom solo li yo xani mo ci am dal moy ki ci wacc dal mom yalla moko dogalé non ah yalla ko suñu bobu yeeram tour

ko def luddul ngir jëm yalla tabaarak wa ta'ala ne jëpp jëf ju nit jëf jëdd pok sunna ci gën te jëdd pok sunna ñu jëf ko ngir yalla dong tax mo ci gën ñu waan dhikr salihin tanzil rahmat waxtu ñi waxtane gaay bu baax ngir mëne yalla day wacc ñu mat arrah waliyan fa annama ahyaahu kep ko xamne waxtane la dund dem ci wali sun borom yi

0: Tina tuku suka bambane na kasunyeri moke na kuli puta faida na jalol behera wal fulka. Kemudian kuli puta faida na jalol behera. Tina tuku suka bambane. Kasuneri mokena bumje kuli kota dana jalal behra wal fulka kasuneri mokena bumje kuli kota dana
1: jerejef Cheikh Abdoulaye Lahad atanu umruhu yadkhula salang ngari mamboy wax ji rafetna kon de gaay commencé nañ bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah fahala wa barakatuh
1: cheikh imam bi
2: mbacc lay ziaré
1: la yalla yalla nang ziaré bi
2: nang lay ziaré di ziaré cheikh abdou momit
1: cheikh abdoulaye lahad wa min koy deg deg
2: waye sa waxtanu tey mom dana jëm ci am lu wari ci waye bit mi def ma lo do dama fi wane dal da otani dal te woni neex bu sunu ko gis ndax bi nga jekke ci soxna sa tedd ci moy soxna ma bu sa mbacke tamba ak wa kërëm loola rek dafa doyal waye ñi ngo dikki nak ci kër yi nak ci xanta ko par benn benn loolu mom moma yëm sax nak ci ci señ mudu musa señ fallu waye señ bahadir señ saliw wa bëti cheikh yura ba ci seen dam ba moom daal foo ci dugg rek na nga ca waxe man dama caa yimuwaat te loolu moo tax nag émission bi am solo ndax nit ki day delloo si nit ki taalibe gi waaye day delloo si nit ki yàlla waaye da koy delloo ci mu xam boppam
1: war
2: a xam boppam xam sa bopp nag mooy nekk ci dëgg te sori tere suñu borom yi waaye loo am nag joxe addiya addiya ji nag bi nga dikkee ci isbu tarafiya moo ma gën a daaneel ndax isbu tarafiya dañuy ñoo xamante ne ñu yàlla baaxe leen ci wàllu taalibe ndax man day mas naa dikk ci ku tedd ko ku sëñ Saliou wax ne kuy sëñ Touba dama ñëwoon tey toog fii ngeen toog fii toog kero booba jàng neex la de lañuy jàng mu ne bu tuwaa di tuwaa doon si jamono fii ngeen toog lay toog te boobu moom mi ngi toog xam naa na moom
1: mooy maama booba boppam lay wax
2: fii ngeen toog lay toog
1: daan ne
2: ci fi jaaroon nag du laa ndax ku bëgg song nit ci ganjaram rek ngay jikkante jëm ko dagg booba fekk na foofu ajamono ya xam day jaar jaar fi jaaroon mën na seen i écouteur di ak seen i matériel waaye sëñ Moustapha mii tey moo fa dem bu xamal ne leen ne ñoom ñi ci dëgg rek lañ nekk ci ci lu baax rek ne sëñ bi xamal na ko ne loolu moom xam naa ci kon woon dikkaatee te jii indi jëf ju rëy siyaar ci ku tedd ki nga fàttaliwaat ko nit ñi loolu meneen mbir la moo xamante ne mënee sa cee yendoo waxtaan mënee cee fanaane waxtaan noonu rek sant daal bu baax rek ci gàttal ndax ñi ci gannaaw rek tax te yow bu sa waxtaan rek déglu sax daa fu njëriñ nag
1: wote bi noonu nga lay siyaar baax a baax cheikh imam bi la ilaha illa allah imam bi waxtaan nga waxtaan bi jërëjëf jërëjëf imam jërëjëf imam bi waxtaan nga waxtaan bi xam nga wax gi xam nga xam wax dafa neex ndax mbir bu amee la ko amal la tax mu am ak fa mu amee ak ka tax mu am ñañu ca embarqué ba def leen ci ambassadeur kenn dootu leen wax amba ñoo ñooy waa isbu tarkia bisimilah
3: asalaamualeykum wa rahmatullah
1: maaleykum salaam wa rahmatullah Touba Baye Touba waaw lan sar
3: jaay ñu ngi jaay
1: ba ajja la
3: ñu ngi bala wax ñëpp
1: yal nañu yàlla boole baal ci amin amin
3: ñaan sa boole mu jéggal
1: amin
3: moom mi xel mu am jéggal te jéggal ñaan sa boole mu jéggal
1: amin amin amin.

0: a mbokum talibi café touba kalima manan
1: dinami ko suka bambane na kasuneri mo kayna wali qutta fayda la khajalul bahr wal fulka
0: baa do koy xelli
2: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerr do lambay
0: baa bi sama kas
2: café gi xamna togg ge yag rek da na ra neex
0: café touba
2: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyo ci seen émission bu mag bobu di café touba
1: kasulere mo kenam ba mu jeex
0: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abdou ngani
3: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course bu baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
0: café touba
1: bambane na kasulere mo kenam ba mu jeex
0: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
2: 103.5 xal bi jëm ndam
0: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
3: waaw 33 976 0909
0: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, baab, xel ñu naan, Café Touba.
4: UCAP FM.
5: Avasiyene jukki len ci mbut wala kawte fi nga xamene ñom la yalla def ci suñu aduna bi xamna ngeen ban ma ci baati français yi waye du ci ñak waye leral rek la ci jublu muy univers bi ñukoy wax kaw nu shahid universel civil ñu bëgn ci indi tuti ay leral jall ci wa ci système nisamu samsi muy ni jant bi noso ba tejé ko ci wéré soore yalla waye mënu ñoo tambalé waxtaan wi té duñu wax ci ciss la yu xam xam ak borom xam xam yi nga xamé né
6: kon yeen mbokk yi julit yi mbokk yi talibé yi ginnaw biñ sante yalla di julli ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di jital ci nuyo bi kilifa dëkk bi muy Serigne Khalid di leen siyaare bu baax tamit kilifa yu baax ñu fi jóge bu yàggul muy Serigne Basirou montañu di sunu waajur ñu koy siyaare wa dëkk bépp rek di ñaan sunu borom yokk ko aw ñu ak barke ak fi xéewal yu bari fam nekk mu fekk fa ay maamam ñu ci ndokkeel kilifa yépp ci weer wu tedd wi di wane sunu mbégte lool di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gi Serigne Abdou Samad ak mbooleem kilifa yi fi teew yépp rek ñuy wane sunu mbégte bu baax a baax a baax ak ci nekk giñ nekk ak yéen tey ji ci jataay bu am solo bi jataay bu barkeel bi mu asasatul wafa di ko taxawe di ko organise ak mu jot ci waxtu wu demee nii mu doon jataay yu am solo yoo xam ne nii dañ fi jëlee lu bari ci alquranul karim ay jàngat yu bëree bëree bëri ci njàngale alquranul karim ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay xam-xam yu bari yu wuute yoo xam ne nii dañuy yokk ci sun wàlluk àdduna dañuy yokk tamit ak ngëm ak jege sunu borom loot naa nag ci wane sama mbégte ak sama apprécié ci liggéey bu am solo bii ngeen di def nga xam ne liggéey la boo xam ne nii day leeral xoli nit ñëpp ci xam-xam di dundal seenu ruux ci jaamu yalla ak di xalaat ci wéru tedd wi mu doon jataay yoo xam ne nii mujj na doon loo xam ne ñëpp a ko xam àdduna sëb doon ab yóbbulu ko waaye ci xam-xam doon occasion tamit boo xam ne nii dañ fi dëgëral ak mbokk ak di jokkoo ci société bi. Kon lii nekkut loo xam ne nii jëf ju simple la rek waaye jihaad la doon timit ak liggéeyal l'islam di timit ak participité ci tasaare aw yiwu akum njub. Kon ñi leen di ñaanal sunu borom mu fay leen ci aw yiwu kawe di nangul leen seen jëf ji def ko ci seenu yiw bu yowmal xiyaame barkeel seen effort yi dëppale leen ak yëpp yiw def weer wii ti mu doon weeru barke ak yiw ci yenn ak ci mboolem jullit ñi. Tey jii nag waxtaan wi fas yéene waxtaane mooy ahkaamul bayaa fi fiqh maliki. Loolu nag doon ab thème bu am solo bokk ci thème yi nga xam ne day làmboo laal sun dund gi bis bu set mu doon thème boo xam ne nii day laaj ak dégg timit bu sew ba bañ mën a jëflante ci ak xóolute ak maandute mu dëppoo ni nga xam ne noonu la ko sariyan diglee. Loolu nag xañ na ci ñim gën a jëm mooy suñ mbokki commerçant yi yi nga xam ne ñu ngi ci marché yi di jaay ak a jënd lii ab soññ la ci ñoom rek ak ubbil leen ci ay buntu ñu gën cee mën a gëstu ndax jataay bi dafa doon buntu bi dafa doon buntu bu yaatu làmboo tamit ay masaail yu bari yu tasaaroo yu jafe doonut luñ mën a waxtaane ci benn jataay rek waaye dañ ci ubbi ak buntu leeral ci yenn yi mu doon loo xam ne nii di ci soññaat tamit yenn borom xam-xam yi ngir ñoomit ñi gën a di waxtaane waate buntu bi bu baax a baax ci ay mawduwaatam ay temam ndax bari na yuñ ci yoo xam ne nii nit ñi daanaka duñ ko waxtaane lu bari. Kon ñi ci soññaat jaaykat yi bu baax a baax ñu gën koo bàyyi xel gën a xam ne nit ki balaa def lenn rek lu aju ci war naa xam la ko ca sunu borom digal ak lam ko ca tere. Waaw comme ni ko sëriñ bi junje rek ne xultu waxat xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fialan bi xayri almi xukmi charhi fihi fasal nas dalilun xapañ. Waaw kon loolu di loo xam ne nii sëriñ bi mi ngi ci doon soññe bu baax a baax nga xam ne kon day mel na jaaykat bi balaa jug rek di dem ca marché bay jaay war naa xam la muy jaay ak la muy jëflante la ko ci yàlla digal ak lam ko ca tere lépp mu war koo xam ba nga xam ne lépp lu mu koy lu mu cay jëf tamit mu jëfe ko ci ak xam ne defe ko ci tamit na nga xam ne noonu la ko sunu borom digale. Kon tomb yi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane mooy mbir yi nga xam ne day war ci ab jullit jullit bi bu fekkee ne fexe na ba mu nekk ci moom loola dana ko mën a dimbale ba mu mën a sori lépp loo xam ne mooy xeeti njaay yu aram yi. Kon daal mbir yi nga xam ne bu dajee ci ab jullit loolu dana dimbale jullit bi mu mën a sori xeeti njaay yu aram yi. Kon loolu lañuy njëkk ab soññe rek ñoom xam ne jullit bu ne war naa fexe ba loolu nekk ci moom. Buñ noppee nag doogu ñëw ci li nga xam ne mooy taariful bayan xam ne lan mooy jaay leeral ab atem ak xinkma bi tax ñu yoonal ko ak leeral ay ponkam ak leeral lu aju ci bayan lu ayil xaayiba moy lo xamné ni jaay kat be ko mom waye nak kim koy jaay ci waxtu mum koy jaay jissuko waaw nga xamné ak bayan ala sifa ak bayan ala barnaamij nga xamné ki jënd day sukkandi ci information yi nga xamné mom lañuy taf ci marxisme jënd lamuy jënd do tim da ko leral ak lu melne bayan ala ama wa shira'uhu ku silmaha am jaayam ak jëndam ak lu melne al bayan ala ru'yat siwan moy jënd go xam dang ko tek ci gis li ñongal ay ay mbirma muy ay xolitam wala dara lu melne ay xaar ak yu mel non nga diko jënd nga xamne jissolo ci bir xaar way ci kaw nga sukkani ko rek bu ñew joge ci lolu ñew ci xéti albu yo almamno hay xéti jaay yi nga xamne dañ ko téré kon yoy yep yoy nak bari na lool waye yep dañu sét lén yi ci mëna tan rek ngeen ci mëna wax ñeem ko andi kon jaay jënd kon dafa bok ci xéti jëflante yi nga xamne l'islam da ca soñé def ko mu nek aw yoon wo xamne ni ci lañ mëna jaar ba amal sun liñ bëgg moy tax timit nit ñi mëna nawlo te ci seen biir ba ak yabante timit bu ci mëna am waye ci biir lool timit dafa laaj ay règlement ak chart yo xamne ni buñ ci mëna jaar timit bay togn nit ñi wala di jëf wala di criser wala di jëfandiko riba kon atay jaay nekku lo xamne ni lu war la ci sharia rek waye dafa nek lu munta ñak ci dundu gi ndax moy tax suñu jëflante ci walu dundu gi mëna doon lu muccu ay kon dana am solo lool lu gëna jitté wo buntu bi ngir aajo wo buñ ko aajo wo ndax kenn mënu ci dooy lu kon liñu ñëkke rek moy ñëw leral bir yi nga xamne bu ko commerçant bi samonté wala ki jaay ak ki jëm loolu dana ko dimbalé ba mëna sori li nga xamné moy xéeti jaay yu aram la yoyé nak ba ci jëk moy da wara fexé ba moy tandiku lek alal nit ñi ci jaaxam tajannubu ak li amwalin nas bil batil kon nit ki bu fekké loolu toujours mu ngi koy samonté rek loolu dano ko dimbulé ba mëna sori xéti ñay yu aram ndax lek al ci jaxandi bu lu dagal lu melni tirisé ak lu melni guerre ak lu melni nebbu yi ayib ci ñay ak lu melni rek di intikar xol ñam wo xamné ni nit ñi dañ ko soxla nga denc ko di ko gëna séral ci kaw nit ñi ak lu melne bayoon naj ak yu mel non lepp ci xéeti xéeti njaay yi nga xamne dafa bokku ci lek alal ni ci taam ci lolu sunu borom tereñu ko wax ñu ne wala taqulu amwalakum bainakum bil baathili wa tudlu biha ila al hukami li taqulu fariqan min amwal an nas bil ismi wa antum ta'lamun waxaton batay ne ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil baathili illa an takuna tijaratan wa taradun minkum kon sunu borom moy tondiku lo meme ni lek ala ni ci taxam ci lo xamni mu teggu ci deug bu teggu ci timit ci tayu bakkan kon lu melni crise gogu lol doon lo xamni ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy lol nañ ko bu baakha baakha baakha baax banen bi ci top li nga xamni dara dimbulé commerçant bi ba mëna sori xéeti njaay yu aram ni momit bu bokku na ci muy muy jëflante ci yu dagan ni nga xamne day am fas fasu ne mom kat bu jëflante ci lu aram lo xamne ni mom la ko sunu borom téré waaw comme lu melne muy commerce ci lu melne ay sangara wala ay mbam xoox wala mu jaay xaram wala yu mel non wala lu wala ay medd wala yu mel non yoy kon nit ki war nako sori bu baakha baakha ndax lepp lo xamna ni lu bax la rek l'islam daganal nako lepp lu tera rek moy lam aramal comme ni ko alquran djunjene wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون لا يرجو بطينه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يونتبي صلى الله عليه وسلم بطينه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كن نتكي ورنا سوري بجف لنتي li nga xamne sama borom dafa aramal baren bi ci topal moy muy jaay kat bi bokku na ci likoy dimbalé ci lolou tamit mu mana sori jaay yu aram ni moy da war di baña yoral kenn ben ak ak yeb yim yoral li ñi mu diko jema joxe comme niñu ko l'islam digalé إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها دا بوكنا تي نيغا خامن بو يومل خيامي يونت بي صلى الله عليه وسلم دا لا يوم نيوم بوكنا تي موي كيغا خامن دا فا لوي نيت مو ديكو ليغيال مو ليغيال كو با ديكي با مات با باراي جوخ كو اك بايام كون لولو دا موتا يونت بي صلى الله عليه وسلم دون واخ نانو جوخ اونتلو اجيرا اجره qabla an tajifa araquhu ki ngeen loy jox len ko payam bala aw ñakama fendi bokku na ci ak yoyu lu melne ak fuqara yek masakin yi nit ki tamit diko joxe moy asaka asaka ji nga xamne dañ ko faratal ci ki nga xamne moy jaay kat bu fekke ne ay shartum dajena ci mom kon ñi nga xamne dañoo terewo joxe asaka nonu sunu borom tekuna len ci am bugal bu metemet ci la waxone wala seen yakni zona zahaba wal hiddata wala yufuna fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim yawm yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma tanasallu'un fisikum fasuqu ma kuntum taknizun kon nit ki da wara fexebaru yoro kenn ay aqam baña nax kenn ko faté ci mom dara ak lu mëna dégg rek fexé ba du yoral kenn ak ko lolu jaay kat bi bu ko samanté rek lolu dana ko dimbalé ci mëna soré jaay xéti jaay yu arami bokku na ci batay muy baña ñi nga xamné da leena yoral bor mu man leena fay ba paré di leen wër wërlo lolu timit mu soori ko bu baaxa baaxa baax lolu tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waxone matlul khali zulmun mune ki nga xam dafa womal day di yexé fay ay borom mun lol day ak toña gëna lolo taxon bo xaton ne ki ñi nga xam ñoy ay tané ci yeen day moy ñi gëna rafet ci yeen ak fay batay bokku na ci dimbulé jaay kat bi ngeen mu mëna sori xéti jëfnante yu aram yi moy di moy tadiku riba jeufandiko ci riba riba timit dafa doon lo xamna ni genn diine musuko nangu diine yi fi jitu won yep timit dañ ko nangu won dañ ko aramalon comme niko alquran djinjene wa asihumur riba wa khadnu won comme yahudi dañ dal ñi ngi jël riba diko jeufandiko ci tara won nañ nangu ñu xamne kon alquran timit bi ñewé taral ci lool ni jass ay ayat yu bari ñu koy taré wax naan ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fazanu bi harbin min Allahi wa rasulihi ah ñu koy taré ci loolu ni ñu waxaat batay naan ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ar-riba da'afan mudha'afa فبي واحد وار نان وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المتقون فان ربا دا فا دون لو بونا بونا بونا بون مو خم مو ربا اكي خيتام مو خم ربا الفضل wala riban nasiya ribal fadl moy lu melne ngay jaay khalis ci khalis wala or ci or ci ëppulante wala aw ñam ci aw ñam bo xam ñoo bokku xéet ndiko jaay ci ak ëppulante riban nasiya nak ngalabal nit ki bo ngalabal nit ki ba dat ba jot amut lum la fayé nga yokal ko dig ba mu yokal la ca lam lay fay wala moy riban nasiya waye momit da doon buntu bopam yaatu bo xamni dañ ci doon dig non rek kon kep kuy jaay war nga fexé bay moytu lolu di lebal nit ki diko ci tegal ay entra ak yu mel non banen bi ci topu moy nit ki nga xamné li nga xamné commerçant war nako manam moytu ci mu baña tabbi ci xéeti jëf yu aram yi jaay yu aram yi moy mu fexé bay matal balance ak pese yi yimi nat ak yimi pese mu fexé ba diko matal comme bañ koy bañ di ci dugal ay tabale wala di wañi balance yi ak yu mel non ndax lool timit alquran la ci taralo non li wax nan waqimul wazn bil qist wala tuqsilul mizan ak yonent yalla soñ bu don wax nan wa ya khawmi awful mikyala wal mizan bil qist wala tabhasun nasa asya'ahum wala tansaw bil ard musrin ak waylu lil mutaffifin alladhina istaqalu ala an-nas yasawfu wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazun ulaika annahum mab'athuna li yawmin 'azim kon di jefandiko ay balance di ci dugal ay tapale ak ci naxate ak ci tirise yu mel non ak diko baña matale lolu ba doon lo aram lo xamne akoon di ci taral lolu banen di ci topat moy di bari ay ngiñ ci am jaay lolou tamit dañ koy téré comme rawatel ngiñ yo xamné ni ci lu yok sa marchandise ci ngiñja dara du ci am ngir di natal say mbir rek ci man na am la ngay jaay dara baxu ci lolou kon cëpp ku koy def ñu ngi toggo ay bakkar yu maga duggu ci takko bi nga xamné yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni wax nan ni koy def bu yawmal khiyam sunu borom du len xol wa batay bi ci topat moy ki nga xamne day jaaye ka jënd warna am yene ju sel ci liggey bob bi nga xamne mom lay def warna am yene mana xegu ci lu aram mana ñongal bokkam timit ba du war di laaj ba nopi la nga xamne mom lay am ca lami jaay mu am yene man ca dimbaliko ba top boromam ak di dimbaliko ci alalam joju di ci jokk mbokk ak di ca def lu bax ak yu mel non ci xéet jaamu yalla yi kon nit ki bo amé yene ju sallu joju rek lolu des na ko fay ci yeneem joju sa lolu timit dana ko dimbulé bam sori xéet yi ñaay yu aram yi lolu tax innamal a'malu binniyat wa innama nukullu imrin ma nawa kon lo yoyu kon bo amé yene ju sallu joju lolu dana ko won timit bam sori xéet yi ñaay yu aram yi banen di ci topat rek muy bu mujj bi muy warna amé jikko ju rafet ki jaay warna fexe ba yore jikko ju rafet jo xamné ni doon ku deggu doon ku doylu doon ku am ko luté doon kuy matal ay ak fexe tamit bay sori lepp lo xamné ni moy ak wor wor lo ci ñi yore ay ak sori lepp lo xamné ni ak terrisera ak di nabuy ay ak yu mel non lolo taxon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na رحم الله رجلا صمعا صابعا وصمعا اشترى وصمعا سقطدا سنو بروم يالنا يرم كيغا خامني بودي جاي داتاي باخ اك بودي جند اك بودي فايي كو بور كون يي ني تودو اي خيت جيكو لا يو خامني كيب كو خامني ني ياغ ييغوت سي والو يوي وارغا فخه با نيك ياو غير غا مانا سوري ليغا خامني موي خيت يي جيفلانتي يو ارامي kon jaay nak mi ngi bokku ci manam moy ciosan ci xéeti pass pass yi nga xamné ak wéccio da ca am mom lañuy tuddé fokodul muawada jaay mo ci ciosan ndax kenn ku ne ci ñaar ñi nga xamné ñoy jëflante da nga jox sa morom lo xamné ni moy remplacer la nga jëlé ci mom ndax ki jaay day joxe marchandise mu remplacer jëgé jugé ci kay jënd kay jënd timit day joxe ngeek ngir mu remplacer marchandise mu jugé ci kay jaay nga xamné kon ci lolu jaay ñi ngi bok ci lolu ñi ngi bok ci timit ci pass pass yi nga xamné day war nga xamné xacc du ci manatay amati mom mo jey ci sam ndax fekke ni jaay mi dafa nek lu wer lu mat ay arka ay ponka mat ay sharqa mat te ñoom ñaar kenn sharqa lu te won morom ja ci deltu ginnaw ci jaayam bu ci jesse ay wala yu mel non kon bu jaay ma xasse ba mat rek moy ak deltu ja ginnaw manatu ci am waaw batay jaay timit dafa bok ci hokkodu damana li fas fas yi nga xamne ak jaay garante da ci am ndax la nga xamne mom lañuy jaay kay jënd mo koy garante bu fekke ne fas fas ba matna ba jaay kat ba jébal ko boba xasse ba jébal rek ba jaay ba mat rek boba kay jënd mo koy garante kon jaay dafa nek buntu bu yaatu bo xamne ni ay mawdu'at ay tem yu bari dafa nek ci biram lu melne aqdu sarf sarfu lu melne wéccé ak lu melne aqdu saram lu melne kuman wala aqdu istisna dikay lu dara wala bayhul fuduli wala al-aynul khayba bayhul aynul khayba ak riba ci ay xétam ay mawdu'at yu bari la yo xamni yépp benn bu ci nek danaka day laaj waxtaan bopam waye kon danañ xéet yiñ ci mëna andi rek ñu andi ko ci kon ñi ñew ci li nga xamne moy tariful bay xamne jaay moy lam kon jaay bu dé ci luha mi ngi bok ci ñi tudde asmaul abdadi wa yi nga xamne day yoré am maana yoré safanu maana la yoré kon baatu jaay leg leg dess na ko jëfëndiko dublu ca jënd ci luha dess na jëfëndiko jënd timit dublu ca jaay comme lu melne wa sarawhu bi samanin bakhsin darahim ma'duda fofu baahu fofu jaay la fay firi ak lu melne wa minan nas ma yashri nafsuhu tiha mardatillah fofu tamit jaay la fay firi jënd fofu jaay la fay firi ak lu melne la yabiu ahadukum ala bay'i akhihi fofu tamit mané dana fa yoré manam jënd ku kenn jënd ci kaw jënd bu moromam fekke ne ñaar ñaar dañu waxale ba jugo ba ak jeng am ba deppo waro ñewat di yaq lolé nga xamna mom lañ defoon di ko jëndat diko lolou kon jaay kon ci lolou yoro na manam yeup waye nak baatu jaay buñ ko waxé lay jëk def ci xel yi rek moy ki borom marchandisme baatu jënd ti nit buñ ko waxé moy ki yor jëgal di jënd lolo tax borom xam xam yi ja istilah ko non jaglel jaay ki yor marchandise jaglel jënd ki nga xamne mo joxe jeggi kon bu de istilaham ci diko borom xam xam yi jëmaliko jaay ci fiqh dañ ne moy haqdu muawada ala khayri manafi' wala mut'at ladhdha kom pass pass yi ni ngeen ko xamé amna hukulul musharakat moy pass pass yi nga xamné ay société la ak hukulul tawsiikhat ya kom lu ben ay rahna ak yu mel non ak hukulul tabarruat ak pass pass yi nga xamné ay ciobare wul ci la ci lu ben ay sarxé maye xéet yu mel non waye jaay mom mi ngi bok ci pass pass yi nga xamne ak muawada la moy ak weccio da ca am
4: wa
6: kon nonu ñuko tarifé da moy ak muawada ala ghayri marafi' wala mutatalazza buñ né ak muawada kon xéti pass pass yé ci resé yépp da ci génn moy pass pass yi société yoyu ay xéti musaraak ay musaqat ak xéet yoyu yépp day dal di génn huququt tawsiqat yi tamit kon bokku ci huququt tabarruat pass pass yi tobaru yi momit da ci dal di génn kon yi kon pass pass la bo xamna ni ak wéccio la ci digënté kay jaay ak ki jënd waye nak wéccio gi ci lam yam moy ala khayri manafi' ci luddul ay jariñ rek ndax kon bu boowa ijara day dal di génn moy luyel ijara ak kira kira nak ñaara ñu koy jëfëndiko ci xéefi kër yi ak lu melni terrain yi ak yu mel non ijara nak moy jariñul mo na nek jariñul jëmmu yi ak yaneen yi ci dess ndax bu day jaay ka ngay la ngay jënd yow mi jënd yaay mom jëmmi la ngay jaay mom jariñ la te bu day loué li ngay loué jariñ la rek nga mom waye jëmmu ja ba pare ba nopi tamit njaay ya koy mom ba faaw waye budé ijara bokku na ci ay sartam dañ koy wutal ak dig kon motax pass pass la bo xamné ak wéccio da ca yam waye nak wéccio du yam ci ay jariñ kep wala mutata lazza batay wéccio gogé ak banex do mu tamit du ko taxajuk kon lol tamit nikah day dal di génn ndax nikah donte ak lent amna ci ak muawada amna ci waye pass pass la bo xamni ngir amal banex amna ja waaw kon day daldi mom la kon lolo day daldi genn ci jaay wala xolmo tamit day daldi genn ndax xolmo tamit nit ki day joxe dara ngir bayyi banex bobu kon jaay kon pass pass la bo xamne ni ak wéccio la waye du yam ci ay jariñ rek wala ay banex rek kon ci lolu dañuy gis na jaay wuté na ak yeneen xéet yi pass pass lolu nga xamne am do ni won da xamna nak waxtu way xat waye kon dañuy tudale jaay liko takale yeneen xéeti pass pass yi muy lu melni ijara gogou ak sarf ak lu melne muratala ak mubadala ak lu melne hibatu sawab ak xedi pass pass yoyep lo xamne da xawa ngirom jaay jege ak mom lol ci bokut ak mom kon ni ñew ci li nga xamne moy atek jaay jaay ni ngeen ko xame xedi atay yep juromi atay dana ko gar amna fu muy nekk wajib mi nek mandu am ko mi nek mubah am ko mi nek makruh am ko mi nek haram waye jaay mom ci ciosan bi mom mubah la lu daganal la lu dagan la rek lo xamni ni ñaari taraf yi ñoyam wa sakun ko def sakun ko baye xamne ñaar yepp yam kon li tektal la ci na lu ñoonal la moy alquran tektal nako sunna tektalako ijma tektalako xel tamit tektalako bu re ci alquran di sunu borom waxne wa halallahu albayan sunu borom daganal na jaay bu re ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay nit daanañ ko def ci kanamam mu saxal len ja mo ci momit daan jaay ak jënd di yëngutu ci walu commerce motax gis tamit alquran di jinj ci fenn di wax nan uma salna hablaka min almursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yaqsuna fil aswaq ni gis abu hurayra tamit wax ne sun mbokki muhajirin ba nga xamé ni ñay soxlo wo ci nek ci marché di jaay ka jënd neena bobu mom mu ngi takko won ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam budé ci xel borom xam xam yépp timit deppo nañ ci budé ci xel timit dañu jëssel mu ta ñak la ndax nit ki man na soxla lo xamne ni kanena ko yox mi ngi ci loxol kanen te koka manuko ko jël dox nga xamne kon buñu yonale am jaay lolou kon day nek aw yoon wo xam dana ci mëna jaar ba jël la nek ci loxol koka ci tey bakanam ci luddul mu jey am ben choona wala yenn jafé jëf hikma bi tax ñu yonal ko nak bokku na ci muy ñewontu gu ñewonté mbinde fi jaami nit ñi ak dimbulante timit mëna am ci seen digënté ci dundu gi mëna yom wa lolo tax ñi taré lolo ñu waxam sank muy rënk goge ñu waxam sank di ihtikar lo xam day lor nit ñi kon ak dimbulante fokk da wara am ci digënté nit ñi bokku na ci hikma bi tax ñu yonal ko batay moy da nga mëna jël lo xamni ni ma nga ci loxol kanam ci anam go xamni ni koku dana ci d'accord ci dula ci yeb bam doon lo xamni ni yeen ñaar ay xaccio du mëna am seen digënté wala ay sacc wala ay rayante wala ay wor wala yu mel non ci xéet yi ñi nga xamne day andi ay yaqku yaqku ci société bi kon ñi ñew ci li nga xamne moy fonki jaay nak ñatt la bi ci ñeek moy as-sihha sihha bi nak moy lepp luy tekkala ne yeen ñaar ñi jaayante d'accord ngeen ci li ngeen di jaayante mo xam da ngeen ko jokkulante wala mo ngeen waxante ko wala ngeen jëf ko wa ndax liñ jublu ci jaay rek moy kenn ku ci ne jël la nek ci roxal borom ja ci tey bakanam banen bi ci topat moy fonku ñaarel bi moy ñaar ñi nga xamne ñoy fasante moy ki jaay ak ki jënd ñom ñaar kenn ku ci ne ak sartu amna sartu moy sartu sihha sartu yo xam moy tax jaay bi mëna wër sartu yo xam moy tax tamit jaay bi mëna war ba xacc bu ci am sartu yi tax mu wër moy ak ragné moy ki jaay fokk war na ragné amugo ragné waaw kon jaay mo xamni dafa joge ci ab xale bu ragné wala dof wala ku xam wala ku mandi commandé da nañ ci ñew ci ay détails xéti jaay yu mel nonu du wex kon bu dé commandé ko xamné ni da mandi ba xamé wu dara xamé wu kaw ak suuf koku ñepp deppo nañ ci né koku am jaayam du wex ci la gëna dëgal bu dé ki nga xamné nak amna dara grañé koku am jaayam dana wër kenn wuté wu ci waye ci liñ wuté moy ndax jaay ma dess na ko mëna xajj wala dé bu dé li malik wax ak yi boole ma ay ashabam nañ koku am jaayam du nek lu war lo xam mom dess na ko mëna xajj lool moy li gëna dëgal kon saati tax jaay mi war ba xajj du ci mëna am bok na ja moy ak masour ak mu ñor ci xel ak ko cobo rew waaw kon jaay mo xamna ni da joge ci ko xamna ni masourut koku jaay ma ak xati man na ja am manes nako firi wala mu joge ci ko xamna ni masour na waye dafa dessé koku timit am jaayam du nek lu war kon ko ñoñu senum jaay dañ koy taxawal ci wéyelu ki nga xamne moy kilifa bi kilifam bu ko wéyelé moy bu ko dello mu dello banen bi ci top moy la nga xamne moy lañu mom lañuy jaay moy ñeug ak marxisme lola dess na ci charte juroom benn charte charte bu ñeuk ba moy day war mu nek doon lu lap kon du dagan ñu jaay sobe lu melni ay dem all wala ay gaan way wala yu mel non ci lo xamni ni du lek aw yapam wala di jaay ay med wala daret wala yu mel wala yu mbam xof wala yoy li tektal lolu jaay ko dafa ara moy di yonnati bi sallallahu alaihi wasallam inna allaha harrama bayha al khamri wal mayta wal khinzir wal asam batay du dagal ñuy jaay lo xamni ni dafa sobe wu ci menes ko labal lu melne diw go xamne ni sobe da ca tabbi way fekke ne da doon lu meena labal nak jaay ko dagal lu melne ay yere yoyu xamne manes nako labal bu ca sobe tabbi batay dafa wara nek timit lo xamne ni luñ meena jari ñora ci sharina kon jaay lo xamne manes ko jariño sharia lolu dagal comme lu mel nga fekk bayima jo xamne ni dafa arama lek mu dem bay waja faatu bay waja de nga jaay ko ndax lolu bu deye ken du ko meuna jariño kon jaay lu mel non du dagal du dagal tim ñi jaay lo xamne wala di jël lo xamne amul jaay kon lola ku ci jël alal ku ne yaangi lek alal ni ñi ci ay taxam kon du dagan batay ñi jaay lo xamne ni ay lorange da ca nek bu melni ay toke ak yi dorok ak yi mandal ak yu mel non bu fekke ne dañ ko jëfandiko ci ngir lorange waye nak bu fekke ne dañ koy jëfandiko ci lo xamne ni day nek jari ci jullit ni boba lola dana dagan ñu jaay ko lu mel lay engrais ak yeneen wala yeneen ki nga xamne man lañ ko jariño ci yeneen domaine mbir yo xamne ni nit ñi dara ko mëna jariño balen bi ci topat moy la ngay jaay timit da wara doon lo xamne ni man nga ko jébal kan koy jaay waaw ndax li bëgg ci jaay moy ni kan koy jaay man tay jariño ci boko jaay lo xamne mëno ko jox mënu ja jox loola timit mom jaay bu bagam bono fi li ngay jaay tamit da wara doon lo xamne ni luñu xam la marchandise bu doon luñu xam ñeega tamit doon luñu xam kon du dagan ngay jaay lo xamne ni dañ ko réré doon do xamne xamuñ ko banen bi ci topal moy da wara nek lo xamne ni téré wuñ ko tamit comme non ñoko jinjé won sans lu melne jaay ay xaj wala yu mel non kon bu day xaj bo xamne ni digaluñ la nga man ko islam mayu la nga jël nga man ko japp lolu jaay ko dafa aram bu day bi nga xamne digal nañ la nga jaay ko sax gëna deugar moy dañ koy téré la ngay jaay timit da wara nek lo xamni baña don timit lu aram ko do ay lu mel nay xelsir ay bam fu ak yeneen non wala mo xam marchandise mepp dafa aram wala lenn da aram na ci dess nek lu dagan kon yoy yep ay xéti mbir la yo xamni ni nit ki nga xam da yamutu ci walu commerce war na koy baye xel bu baaxa baax ñu ñew kon ci jaay lo xamni ni dafé nekku lu fardu moy li ñu tudde al-aynul khaiba moy lo xamni ni jaay kat be ko mom lu am la ci waxe waye nak kan koy jaay jëssuko kon budé kon jaay mu mel nonu momit dana dagan waye ci kaw mu don lo xamné ni da nga saxal ka koy jënd mu am ci ak tan ci jaay ma manam bu fekké na dañ ko jé saxal ak tan dañ ko jé saxal ak tan nga xamné bu gisé lola bu melu nañ ko soxla mu man ko xajj xéet njaay mu mel non dara nekk ci ndax lolu ak waru amu ci ci réré gën ko réré lolu munta andi ay xajjo wala ay jafé jafé lolu tax borom xam xam yi ci masab malik di wax nan dana jaay ci ak melal dana dagan bu fekke na la ngay jaay da doon lo xamni ni wolu nañ ne bala kan koy jaay di ca jox do ak soppeku bu ca mëna am ak soppeku bu ca mëna am kon lola buñ ko jaayé koku ci anam yañ ko ko melale won mu daldi dik mel nona kon jaayima lay daldi nek lu war lo xamna ni xaj mu ca manate amati ndax lolu ak woru gu neew rek mo ci am kon melal gi day taxaw taxawayu jakarlo gi ndax da tax ñukoy jaay ci melal nak imma lola da fe nekut wala mu doon lo xamne ni boko bëggone genn di ko won ay jafé jafé metti da ci am wala mu doon lo xamne boko doon won dana man na yaqku buñ ko lay genné gi mel nonu buñ ko dajé waaw waye nak lool boko jaayé ci ak melal ci anam gogou mu doppo nga bim ko ubbé ba dajé ko mu doppo anam gogou kon bu boba jaay ma day dal nek lu war waye nak bu ca wuté ak loola nak kon boba kay jënd tan lo nañ ko mu wër jaay bi wala mu xacc ko kon jaay ci ak melal ngir mu mëna dagan amna ay sart yu ca sart ba ci ñëk moy da wara baña doon lu sori lool comme lu ben la digënté Afrique ak Europe nga xamné ci japp mu baña doon tim lo tam doon lo xamné dañuy jaal jott na bala ñew ak soppé ko man na ci am kon bu dé lo xamné ni dafa sori lool bokoy jaay ci ak melal fop dañ ta wara sart ka ngay jaay gis ko ba nopi ba mel ci anam ya nga xamné non ngeen ko waxante nonu la wara mel batay dañ ta wara sart mu baña doon lu jégué lool waa fekkene dafa jégué lool kon fokk dañ ko wara andi gis ko waa luddul la da doon lo xamné ni buñ ko ubbé man na yapp wala ay lorange am ci kon boba lola tamit des ko ko meuna jaay ci ak melal waye lola boko jaayé ci ak melal tamit bu ko koka ubbé gis ay sik wala ay mel non amna droit xacc wala wéyal jaay jaay ci ak melal tamit sart nañ ta dur meuna wër warna dik timit ci anam melokan ya nga xamne non nga ko melale won yeb ci timit dañ cey sart timit ñi baña téwal ñeegi waaw ñu bañ ko ñoo ñaar ñe jaayanta bañ ca sart lolu bañ ca sart ñi téwal ñeegi ludul ne da doon lo xamne ni dañu wolu ne ak changement du ci am lu melne ay terrain wala yu mel non kon bu fekke ne dañ ca sart teewal ak ñek kon boba lola day mel luy deng deng ci digënté jaay ak lepp cionoru dagam waaye nak lolou bu fekke ne sartuñ ko ja nak nit ke ko def rek nit ke joxe ñek gi non rek ci lu ñom ñaar ci koy sartant lolou mom dagam na kon ñi ñew ci di ci top kon jéxal nañ ci lolou nga mo nekkon bay mo ay lo xayba mo jaay lo xam dafa fadu wala jaay ci ak melal ni ñew ci kon li nga xamne mom lañu tuddé al bayan ala al barnamij jaay ci programme programme lool nak buñ ko waxé moy moy xépu kay yi nga xamne ci lañuy bind information yi la ngay jaay bu day ay yéré lañu bind ci bind mo wasafati la ngay jaay ak qualité ak yu mel mom lolu nga sukkandiku ca ba jënd la ngay ki ci jisso jëmi lolu kon lolu ci bay xalal barnaami rek la dagana waaw nga xamne melalu lehu ci jisso ko waye ci information rek nga sukkandiku ba jëndu momu jaay dara dagam kon bu fekke na ndax leg lolu li tañ koy dagaral moy ndax buñ ko daganul ton bëgg lepp lo jël rek fokk ga dindi ko vérifier ko ba xol la ci biir ak ngalé faani yi yëpp yoy ay ciona da cey nekk ci jaay kat da cey nekk ci man la yaq wala lanen lanen am ci waye nak kon bu fekke na nak melokan yeñ bindi ci information yi nona la mel kon bo wa jaay mu day dal nekk lu war lo xamne ni ak xati bu ta mana tay amati waye bu wute ak lola rek kay jeng amna droit xol ba xam day wéen jay wala da koy dal di xati kon lool moy al bayan ala al barnamij batay ñi ñew ci li nga xamne moy jaayu ko xamne ni dafa sel ma xam jiss ak jëndam lool tamit lu dagan la ci masab bi kon ku sel ma man na jaay man na jënd man na loye man na tayre man na maye man na def yépp ndax amna anam yu mana jaar ba xam la nga xamne mom lay jënd ci lu melne mu man ko lambu daj ko wala mu man ko fon wala mu man ko ñam ba xam lool nam dañu kon koku man na am ay yoon yu bari yu mana jaar ba xam lamay jaay lolo tax ñu ñu role ko ko xamne ni day gis comme ni nga xamé ne ko xamne mu nta wax ay jundjam day taxaw taxaway kuy wax nonu timit nonu la ki nga xamne du gis ak lambam ak wala ak ñamam wala ak fonam wala yoy ni ñi taxawé taxaway non lay taxawé taxaway gisam batay timit dana dagan nit ki jënd dara sukkandiko ca xolid ya rek lam gis ca xolid ya ca kaw lu melne ay granate wala coco wala yu mel non donte tojoku di xol la nek ci bir waaw lolou timit kon jënduko dana dagan ci anam goow ndax yoy yep buñ ko ci saton rek day andi nit ñi ay jafé jafé yu metté metté met banen bi ci topal moy dana dagan jënd ci gis lenni ci ay mbir mbir yi nga xamne dafa am ay kem muy lo xamne ni luñuy pété la wala luñuy nat lu melne woteen wala lu melne ci wala yu mel non dana dagan bo gisé len le rek nga sukkandiku ci jënd la ca dess waaw kon loolu tamit dagaram nañ ci wuté ak lo xamne ni luñuy xeyma la lu melne ay yéré wala yu mel non kon bu doon paan go xam dafa fess ak yéré nga diko jënd du dagat ngay sukkandiku ci len na ci yéré yoy rek ngir mëna jënd ye ca dess ndax loolu buñuy xeyma la lo xamne ni fokk len buna dang ko wara xol dañ xol xeyma kon gis lolo gis lam la rek bu ca bawé batay dana dagan timit yi jënd bir yi nga xamné dafa nekk ci bir souf ci génné gi timit and ak ay ciona ak jafé jafé lu melné ay carotte wala ay soble wala yu mel non nga xamné dana dagan nit ki jënd ko té ci dindi wuñ wala ak

0: teg nañ na mu war a mel bu boobaa loola
1: kooku am na droit xaaj ci wéyal njaay bi wala mu bañ koo wéyal. Kon ñu ñëw ci xeeti njaay yi nga xam ne dañ koo tere. Kon am na xeeti njaay yi nga xam ne dañ koo tere. Te tere ga léeg-léeg la koy waral imma day dellu ci ñaar ñuy jaayante wala mu dellu ci njëgg wala mu dellu ca la ñuy jaay wala mu dellu ci ay wor wala ci ay nax wala ci ay loraange wala yu mel noonu. Kon ñu ñëw andi ci yenn ci ay misaal yooyu ba ci njëkk mooy comme liñ waxoon muy jaay loo xam ne nii amul jaay loo xam ne nii amul comme lu mel ne am meññan meññat moo xam ne nii amagut meññagut wala loo xam ne nii ak amam danse la mën naa am mën naa bañ a am lu mel ne nga jaay lu mel ne bàyyi na am xar moo xam ni moo xam dafa nekk ci ëmb comme ni ko hadith ba tere ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na an bayhi al madamin wal maraqin wa hablil xubla mooy doom yi nekk ci biir yi xayawaan yi nga di ko jaay wala seen ndox yi nga xam ne ci la ñuy amee doom wala doom ja nga xam ne moom lay juri sa xamagoo nu muy mel yooyu di ko jaay dañ koy tere. ba tey li ngay jaay war naa doon tamit comme ni ñu ko waxoon sànq loo mën a jébbal kan koy jaay la waaw. kon boo jaayee loo xam ne mënoo koo jox kooku kooku kon ñëpp dëppoon nañ ci jaay day daal di yàpp comme lu mel ne nga yoroon picc mu naaw ci say loxo nga bëgg koo jaay wala lu la réer wala lu ñu këf wala yu mel noonu ndax xeeti njaay yu mel noonu dafa làmboo ay wor ca nit gi tamit mun aki naxaate daal te amaana nga mën koo jébbal kam koy jaay amaana nga bañ koo mën a jébbal. am na lu ñuy tudde ba tey bayiwul xorbon bayiwul xorbon moomit dañ koy tere mooy ngay jënd am marchandise moo xam ne daa di jox jaaykat bi nga amaas ko dara loo xam ne nii bu ngeen demee ba dëppoo ca njaay ma la nga ko amaas day bokk ca njëgg bu ngeen ca dëppoowut loolu day doon loo xam da nga ko koy may xeetu njaay bu mel noonu dañ koo tere ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na am bayhim ayban ndax li tax ñu tere ko mooy lekk alal ni ci caaxan da cee nekk ndax loolu nga xam ne bu ngeen dëppoowut ci njaay bi ca du la ko delloo loolu jël alal nit ñi la ci ay caaxan. ba tey dañuy tere tamit nit ki di jaay ci nodduk ñaareel bi bu imaam nekkee ci kaw ginnaaw nodduk ñaareel bi bu imaam nekkee ci kaw minbar bi njaay moom moomit dafa njaay bu yàqu lay doon kon dees koy firi dees koy xaaj bu fekkee ne jëmbi la ñuy jaay ma nga foon bu fekkee ne nekkatu fa nag ci mu soppeeku wala mu ayibu wala ñu soppaxdiko ca boobaa loolu valeur ba day daal di joxe. ba tey dañuy tere li nga xam ne dañ naan jaay ak njaay mu àndaku ay condition ay sart waaw. looloo tax maliki yi wax ne jaay mi nga xam ne day ànd ak sart imma mu doon sart yoo xam ne nii day dàqante njaay ma wala mu doon sart yoo xam ne nii day yàq ci njëgg wala mu doon sart boo xam ne nii pas-pas ba dana ko laaj wala mu doon boo xam ni pas-pas ba laaju ko waaye dana du dàqonteeg pas-pas ba day xeeti sart yooyu mooy ñi am ci njaay. léegi nag bu dee ñaar yu mujj yi muy sart boo xam ne nii pas-pas ba laaj na ko nga xam ne dàqontewut ak pas-pas wala mu doon boo xam ne nii pas-pas ba laaju ko waaye dàqontewut ak moom ñaari sart yooyu moom aayut yooyu du lor moom araam. kon yi araam mooy yi nga ñaar yu njëkk yi mooy yi nga xam ne